0: gilla zoro harami krintin de so wanda nan da kan yase gozi ndara son krinu in kila mita fisku usku nuda uwa felan fm faras karam de tamtam ma faras karam wa chire uye maududa nan diro klanin zani yandu zoro kaw miyaw zul hijja yalan shi ayo sofa ida anzo kuru ade ma abiso adin krimu silimi guzo soro kintaw yalan tidia sando kuru abi tidia adin kar muslimi de taida zu bana soro sudino allo nan diro faras karam da donye ta gatki yambu nan diro buru hun makana de soro faras karam de nan goni ibrahim meji kurwa de ma goni rawana beji rabi karin tin deso lokto ban nabaro na tin so ya sayo broken awol men goni rawana ko zandiro de nawo
1: je yar sta kaumyo la duaro gnano so taida zu jamisoi awa herre beji zo saindu
2: nam a kaima dai shi a wurin herre ya da wadalan sun tsoro kun tawo da alhaji kan zun miyo buru ya da tsoro wadalan sun kuso din kuma da bara ande ande da itan duan duan na soro gatsina da kam ala sa harzuna da da ne lefan zaru a sham membe gotin da da kawo miyo waro so kam zadan zai shiru ala kaske zina ma wata sun a sham pal pal pal pal kamiyo soro gojin a da kamsha ma Allah shi kuske jine da yim arafa kafawa da dare ma da asham sheshe da so ndurutu zoro for the last combo
1: masha Allah
2: da ngawa da yim manzuro miyo ware da shiladan da ne ya daraja daraja shiladan awa herre herre kada su sarnare su ga da modan zuro kamsuru alan da for the last so ndu modaya rutuna da da zoro modan zuro combo daraja tai moda tai timin zikuri angaro da timin da wasalim ya biya da su ya wadar la tarun da timin asham dun ala yin kuske zin yin da na sham moda ya ro da wadala moda ruktum fa wa zawain walja da yin shi ma yim arafa asham darere da ji yim shi ma dare da asham do kawon gawai larde marnyo tere ay shir da mo injino worna ko koy ne da rutu ne gawa yim daraja combo linta ga hora jiriya kamande tal lok timya nyo gawarjin kazirim jiriya kamande kagirim habku mi yim masuro mi ware kamande nya hab ka bruno makranji ne awoda suron da marnyan habjin ga hora nya gawarjin
1: na yole ndana shado sada soyi tidiya sanduna suro kawo me warin
2: a shi sala da awa shi kalangin zuba awa kuro kamto duro awan gai sada duro kamwa awa kamtuno ganayen be duno kada darin ni a zare me awa gwena ma dimba sada zalla dikin men zo marangala a shi ta zaman ibada shi mawa awa ciro kame so ndu sakna biya kira kamin ko sai to layum duya sada kamin a je kwaje kulim lai kyawa ta do waja misalu kuma kusura biyan da yana har amsoro suron toro njia musoro lambi tana ron ma da ka biya fiyawa ta back for fallare sar ala nan karongo kazu inga ya kuma wura gallero sadaka min yayi ba su tana biya fiyawa ta back for fallara wa na rayar jo wa kwajin ba shat ma wa la tarma da yakuru toro kamsoro dalamza da suka awari yimiya ni da sai ya sai kun jara no sukun zo hai yake jin fadin addai sanadiyaro rokin jin zai ga na mare kamar da ya da shi niro kazim da gajin sai awla wahala so dimya ga
1: yole na shado bu fite ni matur suro kawo me uyalan kawo la duwa do gnati ni suro kawo me man kamin rasul duwa so dinwa
2: abia bu fini mina sada nan karon
1: na'am
2: dabbar ya ku iman be na a shi biya kuma awla kata ma kuturi ya kala da ya buye ga nan zuri
1: na'am
2: a shi biya buye ga nan kutur a wala katan ga yanguza
1: na
0: gila zoro harami krintin da sawana mabrokin awol men goni rawana ande rabai na sun na suro kawa miyodo kuma faida an zuka wa miyodo zul hijja yal ade mallauta awodo ibroi awol metrin wallo no ma shi kinta wallan tudiya shi kawo kin zan da rabai suwa sunna kurwa dai ma asham so izumtin suro asham do kawo miyoya rangin dimbar wallo no kawo dare shi kuma yimdo arafat ya ran ne ranum arafai asham da zumumi sun da bayin suwa sunna kura da ma shi ya wasada da gana ba a wakanan kajin ya tsoro kan tawale lanye raktum la tarra cidin mawlana taida zumuhim su an da bayin suwa sunna daji kurbe na zuga daga suna sun karo yalan kirinu mar wallona awa kada andir bayin sa sunna ala andiya sunnar oksa rami karantin da sabutun andir buru wuru makana ile goni ni sandi ni chipsuro faras karam de no goni ibrahim meji amazon nai playing de meji tam tam malenye nga playing de alkrini jinai goni ibrahim me tamangna chipshe da ortinaro andiro shi abiso faida do suro kuntau zul hijai kaw miyo ade andir bayin sa sirin klewan andiya kirinsa no
3: Polo Bawai, I was a little

I got my

ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನವರು.

0: gila zoro adema lauta kama kama kawe kilyin tai danyen yura screen harami kurin tinde so wende da kan gesta gozi taraso kurin kilometa fis goz gunno da uwa fellan zi fm faras kalam de tamtama faras kalam wa chiro ye sana de broken awole broche na sana de kindi men de radio wa mana da prime ne de botu ndo za kalam mawdu de andiro zandi ay rawin au ne de so mo karwela fu kurin wa kurwa de mawla nzira mbi je nan de ta galgu diol wa mana do andi afa ndi chima kuri usku pal diol lar fal usku pal diol arak kuri au bi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar arak diol kamaro diol wa mana de furum gata nyandi abonu botum karar wolo na kasar no mandir bayin da dima jami duka da kamaro mai dina andi aje dai sura foras karafero rupta yasa ndi andi ro chinzai barada ndupturo go botu bro kan awal me gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu ni tijani
0: da bato kile gana radio ndu hulu ni da nam du manajin
1: alaji umar wa mari da trump kale
0: ngila ushe kin shoro
1: ko koli dono ande farin cikin da radio da rason ne ada dalin da diska ero malmal andero adwa sanna andero nani de tamne tinya adwa lo gayo kam hajiro le zinya adwa shima dunya kumande sa kumande sa abari mena disko donation kumande chinjin guduna
0: na
1: daji ari na kadro ande ma dubu yezu dai awrungo bulus ma kumande falala gona ande hajiro le ende mada daji an na kadro moda shuma ade daji bunya ba ka wasu barar suro kawo min riya la biyo guduna au wobe nan nan au fadara au motom na au ka zuma nan ne min ne adwa shi ma riyo ngai guduna
0: ari lauda
1: da an ka dro ande ndulin da kama ande san maso fayo adwa shi ma da
0: moda moda
1: suro kawo moda shi ma da daji ya landero rumaye anden kalanden biyo daji ala bornandero ne defa to
0: amin
1: ala nan du dono a wado anda ka zikin mahar kaman da ala shima karshe wa anda rasulu
0: amin
1: ala razu do kan bada ala lartin da borno ya cho
0: amin ya rabal
1: ala ndu dinda barazu da anna ka duro malu malu a wado gulfiye bawo anda askura shiro kaman da shiro yiyen anna ka duro a wa adwa rasina adwa kuske mango anda rasulu na kuro a bara ande to kala ka zu zai nan gara kaman da shiro aya shima dukko ade ro anda rabu
0: na'am
1: anna kadro polpollo kirnda yadin da anna kadro radio da rasana kullu ya malam nin ya malam nin anna kadro daji radio shuma har gaskiya annan musulman mai dubure yadu kun ya ba kausu bara kirnyo ilmun baya ilmun da gana na tare anna kadro tsoro abdan awr malam mare Allah haji barakatu alaika
0: amin ya rabbal alamin amin gala tayi dan yura askrena loktun gonum andiya loktu allan boturo alhaji umar daji tumai dinna jami gari gabsuna dai futu bayan dadi ma dai dai yalanza kultenu ade magare gabsuna da soro sande hur mazango awwa kajinno go awle jinno kampan zero wollo na yeshe asuzu kurfanzu moda sorara ni jin kur ade ma putu bayan da di mai dai yalallar da kurare ma kreborno ya soro nafta nile fa yace sun amin ya rabbal alamin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: duma jin
2: basan umar hafif ngoro gambore wa tirkar fara da utranta
0: gilla ushe kun shero
2: alhamdulillah sama sabab bayan da chatto mutuna
0: na'am
2: a wanda ro gabsuna da ande a wado ne malaman da duk na sabab bayan sarna gonin faida ta shima wanda ro gabsuna da da a wado ne chitu budume hangan za garnyen da a chitu budume ma chin gumzan ne kal ngai nan za ka su yan kal nan za chi da yan kal moda tina man biyar wade kulle yande a kala kala la jiyan awo me wadare mi Allah wale hangan da waya kurara da yanzu ga yana biya ar kula sun yan tudu kula sun yan hangan da waya gozo idan kamar ci tulin da kamar da a hangan da tayi da zuwa zana da waya kurala da sai ma ga na siyasa din sai a bol ngai ji shilan bak sai da waya la nan ma bol bangamin a wala ni ilimin da ron mola shi ma raji a wado ne sha her sarna ba ko a naftin ne ba bai ma an da kai da zamzana da fillin da yarwa la yo moda arjina insha Allah a suralan a wado ne kwadilar kwadin nilewa kwadin da kur arzi inde ngai lardi samma san da wanda ran da kwai da jinde su kuma sai wode moda arfulle da jiyo kur ala da dirrem done kintawa da shimdira kulezo ala
0: amin
2: proyekto da duwai andiro ci
0: amin ya rabbal
2: alamin adama wadai tawli done kala rogana ki ne gala ta yasu da yanci
0: amin zai da yayi raskire da loktu gono manda loktu Allah motoro to mai dinna su mo karuyelan jami sode awado bayani da akrin zanaro assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam nda pato kiliwa nduma najin Mustafa Narai
1: Bangulum
0: Nam Aigulum ni paras garab do dena no aro aw kala di den no maro
1: ya de ga per ka ka jo sa ma ko to nana gere di ba ko di ni tirma ndo de wa zande
0: mana haje de kuma de nan de aw kro ka da zul haje bai da zure de ni aw ga ya dure zuma bai di bille ne za na ya zero bai li ar aw da ya wa da ka dura yi kuru ar ya de den na rabi kirti de zakala mawdu de nan de ro bai so adin assalamu alaikum wa alaikum salam
1: atan karwa kin da kliya
0: da fatu
1: alhamdulillah da kan bi da
0: alhamdulillah alhamdulillah
1: masha Allah umma agraman ka ba kan sun goro musamma da mai wuce
0: karatu glawo je kin jaro abdurrahman
1: alhamdulillah da kan kan ina kan tsira da kuma da ya ya ku aure hankali da nan da da barbiya kuma ko ne na da audo gero da ban na da kuma kan kan na rawan goyen kilan tsira kan ma da tsara wanda ya kuma gero gulle ne da kan da ma ya ga na kadiya da amma mu da re kan na ma kan go ku ta hade ta ne ko tsira kan ne mun ka ya fara nan ne wannan sakar da yin boye da ringin da fire da gasan wallahi na tsaya kun da ya buru to take kin ga na karuwar ko kula waya shi ne wallahi ya rasu waru min kimru min na wallahi na mun mara da jama'a an mun fara in kan mun fara lardi mara ku ga jin a cikin mara da mara yau wallahi abin da rasu yana yau duk sala ya da sala ya da yanke yakku wani wallahi mun ba insha Allah furti wallahi an kallan bina da ira kan makon da jira ala andar na
0: ngala tai dan yan yawa screen na loktu ngonum an liya loktu alan botro da jitu mai dina bayan nan sumo karuyelan karantu sai kirza na kuro ade ma futu andero bayan da dima dai futu sai na dai bayan da sunna yi ke wato mandero nana mai gullen da jara mi kirtin da so naptun da sai sai amma son nan goda play ni kaukurin yin dongo botu fal gana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da kulewa gana fudu ne ko nuru ko rede were
3: yan gina ba san
0: na duma na jin
3: halima ba ku bar da rai mana jin
0: na buje kin shira diwa
3: na ni ba san da kaukada
0: kaukada be alhamdulillah
3: yan da ka sai
0: be alhamdulillah
3: gina ba ra sai na sai kai ba san yana sai da ni
0: masha Allah
3: wala ana kiran ci da kan da mara an ya kuma je su da
0: amin ya rabbal alamin
3: ana da tangira na tani da sai ci ana nan gari bara kuma da yanjar su
0: amin amin amin
3: a sai da mallo rafi na ba ta
0: gila gila ya rima tela ya screen na lokun gori man dialogue to alan hubo turo gila da jara mi kretu ne so lenye play ne beji tamtama krinye sha gawo play ndi alan da jinan diro botu ndo so da gonyi konyen kliwana da krinsanu

0: Glazoro wishe kasiro momi sherif kufutilo kanuri jinae sama so kaltina. Hadi malau tata wadu alami kerentu indi so ndinandi akange segozi inda rason kerenu inkalamita piskus kunu da uwa felan FM paras kram de tamtama paras kram de wachire we sana de buro kanga wame buro chedna sana de kendi menan dilo diolo ya mana de purum nina botu ndo so adu inkalamo udu de edin. Daji kamaro diolo ya mana de purum gata andi aboni mia daji kasar nam jami gari gapsuna iso nda paras kram do arop taina. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum assalam basanda wacce
0: nda patoklewa
1: lewa sima ai wadida
0: du manajin
1: na anti aisha goni muhammad tumura limanti
0: aisha goni muhammad limanti wuce kan sharo
1: na da wuce restaurant sama tiro tiro gayana
0: masha allah
1: to da mara kun tawar da hikiya ne ya rice da zuma kun tawar barai daraja ya kombolinta
0: adela
1: ai toro ki saudiya ne herra kura kura nde ya ala herra da sama nde musulma san maro
0: amin amin
1: tawari na am kun tawari ka ngin ne we yin toro selecta ma ka nde ne adin ne sa tide woro kuma sorin do in de boye bi sai ade yala kuma ala ngoron za su ma dan za kun kuma na hanne a cin gonar wallona ala ma dan za su kammala tafsila
0: nanu
1: kun kun dire sai na yi kuma yin da kuma da jabbi la sana mar in kuma la alama yin koi aje yin kuma la kalmi a cin gonar wallona ma sa tip ala ro asi ala yi kuma muqaro din
0: in
1: sun ya su ne nay zakariya kuma yin dongo don da sana ma yin kuma alama yin waje aje yin kuma la kalmi a cin gonar wallona ma ala yi alangoron je za su yin je za su
0: no
1: hatta fara kau kin niyo tibbo yana ala herin da samma andiro wasu arani kurun kun da lotto ade wa kurun san samma bo ngana yillaro lardin ya kren de borna ya ala kore ala andiron belefa na tuluma na yati
0: amin yati
1: jana wonde lamar cincin na yaji a goza yin mara andiya kwalbi to ki ya wonde la ya haram sadi ari ba sun wonde la ya haram sadi kawo mi udara ji ari andiya kwalbi ngillaro duwa ji kilewan kin
0: ngila ba sha Allah dai da yayi ras grena look to gori ba da look to ala butro aisha goni muhammad ta danye ras grena kila faras kram dai allo bayan da wantum andiron nana ma kuru ade ma butro kishanada ade ma sandi konga da sama soda dimaro kuwa de mallawu tan na shado kuma gulluma ide hawala kai ne ya yaji so hangallu mani girdi moda da dalim ne kuwa de ma konga da de na shado duwa ide wanda hangallu mate da zuna da lezi moda so ala dim ne masha Allah tai da nyinyi askrina loktu mun mani da loktu ala botro assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba san da wati kula
0: na ba tun duma na jin
2: Omar Alhaji Awan Baraji Baraji Gomme Ko
0: Glawu She Kishoro Abi Wande Rokudum
2: Dadja Tarwa
0: Hello
2: Batiro Kula
0: Kula Sya Alhamdulillah
2: Masha Allah Bayr Kala Ken Ta Haji Lan Tawmi Tawje Mar Arba Dua Le Zina Lan
0: Ko Bayr Anda Hiran Da
2: Karina Ko Dua Ya Karina am toro rasta seri mare dai sala toro kje kje o aure toro kle kana pat guru gul jare jawata am ko kitar do kam cha mara jana sire nya mo ka zoro kam bo jana
0: ai
2: ayi rum dai ko asma kam jiri dabala ti o ro jana era du ni wa u wa ala sa tunura fulu am ko tare din dai ayi rum sire shi ma kam ko jana ya am tara waji kuma ma dai wonje wonje riwa ngubu ki ya mburu yiki amma kama ma wada na fannin tsoro da rina alai a wambara zo
0: da
2: na zuwa da yanka su fara ala da yanmi ofisi na tunga su ke o kan dunya a roma mai kurma da killin ala bara insha Allah wato awala fantin jiya kan dunya da ta ro sai ke tsoro am tsora kala ta tsoro wande a wangai kongona har bima da rikin baro wande mulki yande bara ko na rin laja fanje ne kuri wuni inda malmade mana zana ndiya futu ala kero ke zuna amma bana zu zuna da kuriya rangin jenin yini kita bin ja dibuna ayi um sarangin
0: do
2: ata guzuna da ayi um sarangin kurko to ilai um jaranum zarin ala jere wo to kasar gonyo wande fanyara da dai gulle ne kasar kundai gonyo ala jere wo
0: amin ya rabbal alamin dai da yura screena loktu ngoro mandia loktu allan botro to mai dina somo karwelan bayanum da karin zanaro daji shi lampai da tinne rawal jin. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Ba san sorry ko da wukir mai tawwa ko.
0: Kur zaman
3: nan. Asirina wa karako.
0: Duma na jin do.
3: Wadi malai ba man manajin.
0: Ba man nan ya bom.
3: Ah ba man ya boy kullum ya boy yanke kan mu ya
0: yo ai yarwa isma na do da yakwa ba man da boy ma ri kwa tawur ma na da fande na
3: ah ba man da kullum ga umur malai ko ma u ba man ya boy
0: yo umur malai u shek shoro
3: ah da war kilewa
0: da ba to kilewa
3: ya fili alhamdulillah
0: masha Allah
3: ta far kar mun ninge maro in bultuka na ga war kero
0: yo yo ade yo
3: hai so ro fasal futa de lamon do are kam bu ka dar na wa
0: in lauta yo ar ma wodo waka jin amdu je ala barasu ar ma ro jomi
3: to de da na ka ri ala kari
0: ade
3: ah uru awla fola ji munan beji ah mal mal bula amuru mamuriye de ya aisha mo metar ne to ngiro no ino har kuma shir do ro ke yin zuwan kai
0: ah dule ro shi bare guza wanzu ro nyen gulle ne dande
3: yo ata dai
0: ara ah shi mare wanzu har guzu
3: no gela dai for from do gawram kutta zoro fasal kutta har dai kuma faras kar mu maro
0: are
3: muri sutu ke am do ko ni wanza na so li wangana ala andewa gumuri dai kuma hore kenan har kiliwa sulein ala andar ta ala kujin
0: amin Amin.
3: Amin. Ya kuma kala doye a shambe mana tana masai nayi mana zana ma hari. Ya ji ala andar kasar da sari.
0: Amin.
3: Qur'ala wokta.
0: Amin.
3: Sada do kuma kun tana ma hari ala kuma ya andar wokti.
0: Amin ya rabbal
3: alamin. Har ma biya hodi.
0: Gila. Gila ba sha Allah. Sai
3: wace fanti.
0: Gila da
3: ba.
0: Amin amin. Jami ba mai samar a duniya da san dia.
3: Samar kirau gi ba san?
0: Na sama.
3: Samar kirau gi ba san na wa hune.
0: Samaru ne sada.
3: Ah a husine ga na laye.
0: Yo yo dai ganan gaji na yo.
3: Yo ta insha Allah lada wanda ya laifi ya.
0: Gila dai ne dai zo ras kare na.
3: Ala hero.
0: Ala hero. Abi dai abi dai.
3: Ko je ta yin andi ambe.
0: Gila dai masha Allah dai dai yura ras kare na. Look the gila.
3: Oron da kirmar fa alama mari.
0: Nab.
3: Oron da alama hausa kin goro giri mani ni bar olo ne ya non goyi.
0: Gila dai. Are barage kuma ciro ko lokin.
3: Angela. Ala ni lewa hera.
0: Ami ya rabbal alamin. Gila dai da yuras kirera look the bor ba da look to Allah botro da jijebi ba mai dai. Dai dai ne jira screen na look to no gono an da krinsa mi kuro an da bonwa an da ne barachi ndo an da restu ndo. Assalamu alaikum. Ba diwar waya mana mai kamduna go kam gare magana. Assalamu alaikum.
4: Lawo ne do inda kin ya lairi ngai kana.
0: Duma na jindo.
4: Waya jangala akanga
0: da. Gela dai dai yinyura askare na ni alama amdu diwar waya mana mai du hangalum na shadin gi hangalum na gare lena. Alama amdu dabba taini minu. Abiyon zai na din kala afinu. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam ba so ndawa tikilewa
0: ndaba dukilewa
5: yo silaya hima ayewa ba
0: ma sha Allah nduma na jin
5: nam ba gudu su su imari bo folle mana jin nemba tarakara radio tsuwe
0: gila ma sha Allah ushe kin shiro
5: dale wuce
0: na
5: ba dala don ne kin tawaji
0: lauta
5: ma da mai san masa da yin zuriya sai sakka mazana
0: nam
5: daji ala ne da sunan sai ta wasu
0: amin ya rabbal alamin
5: ala qur'a wa du'a da an san masa raka ke zo
0: amin
5: daji kutu da murabi tuna yin goro din rakin da Allah sabon Allah ran gane ki yau ka wado mai hukun tawa da harka haka wanga muri da wannan ayar so da ki kam a kam da so duk zuna mai gozina gozi ma yim do arawaye ma din sauran muhimmi nan ka duro shi bi kamar gonyo falda da ya kurun gudun da Allah ro haka yau kamar da ya daro mura da an dai kalan joya zarrin da ya samma so da ji Allah sunan za an dai ta waktu
0: amin
5: Allah kalewa sunan gimurin da yau kam duk wato
0: amin ya rabbi
5: Allah duwan duwana soro awada da ida kake zo
0: amin
5: Allah kalewa lan da tanyo Allah kalewa sai ngwa lorin da to ya rabbi
0: amin ya rabbal alamin dai dan yura screen a loktum gonum and ya loktu Allah botoro ta mai dinna kuru jami gari gabsuna da sumo karu yelan kirin zana loktu dai dai tilula gabsun zai ai ngobotila falgana da jandero kasarja na lan zan ya cinye na assalamu alaikum
6: assalamu alaikum assalamu alaikum
0: basan gana hulu ne ko radio mere da pato kuliyo
6: kuliyo basan
0: hamdan
6: umar alhaji umar mana in kula zajirela
0: umar alhaji umar ushe kijero
6: Ah, garuma indo ya loktu bando fundi kitara ko.
0: Aje loktu baboro chezo na dai kasar mina.
6: Ah, dai biya andi mal ma kanga masro leo dai mi ugde gulzana mi us suru sa inga man balte da mi us ziaro mi odoro daraja o ba gulzana dai mi usha zoro laji mi we kama ndi ngla ukrewe. Kama kamaro la yanzu ba wandi quiet maso tuluin kama kama kama ko kama zchembo ai. Kokolis jirisri ne susri na karro dai are da yero dai shide dai dunar taya ara sidia kamandi anda bana da den dai ngla kliyan chino loktu bana karro
0: ari lau da dai yan yura skrena loktu ngoro andi a loktu alan boturo ngla da jarami kurintin da so alan da rida jiran foras karam dero kashe wanan dia sai loktu buya

இருந்த மா

0: gila zoro harabi kritin da sofutu da ta ide faraskaram da kutunun gulle nan dira diwar wayar mana da furmiya nan da botun da so diwa da jan nasharo kutu da so gudu hapkiya au ko ndo hapkiya da je kutu da kujiro insha Allah tirin au kutu so alashir razak su wana swana ro kutu da ndo israil harabi kritin da so diwar wayar mana ido han da fanno inda shi makuri uskubal diolar bal uskubal diwara ko guri yawbi kuri lar kuri fal audio indi kuri lar arak diyo kuma ro diwar wayar mana da furun gata ni ande abonun botum kararo wallo na da je andero nasha ka andolan awo wakajin na kurkazi wallahi inda bejima da jima na niwa ko do hakiya nasha da kazi da kakas dun baro kindoro assalamu alaikum nam duma na jin
1: fara woni mon
0: da kila tsile alhamdulillah nam abi kudum
1: dan jiro ki ne wana
0: be alhamdulillah alhamdulillah
1: kutu ya yi mani am sorry kirin sai ma awur fijar kirin sai mana zan ba mana ibada ya tiri na mana siyasa ya gozi kare kan lai kina tiri ai suru sulu
0: duro zo sha lamda ma kaskata
1: kun bula kusa india kikar nga awar tiri na tiri ai ya lai za ku canza na wai ronze wazi awur bari kirin tarkan lokan jaro por leiro gai ma gai ba
0: ade lauta
1: Gila
0: masya Allah. Tadi dah nyanyi rasa kena lah. Loktu mgor madia loktu Allah. Boturo. Adema lauta awado itu dino. Olo no akla awo itu dinde. Din jami soy kebayan da atiru. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Indah patuk liya. Nduma najin? Nduma najin? Diyor wa mana mi gana masha Allah ba makam dana da jita mai dinna wallum an da abo saminu assalamu alaikum liyas lenda patu kuya alhamdulillah duma na je
1: fatima mana jan gonge za da wuri
0: fatima gonge ushe kin shero
1: yawa alo shi kala da ne farastra ma tare wala mamu bayan
0: salama
1: يكما ذكر السبال ما لا اله الا الله وحده لا شريك له عارف
0: نعم
1: غاو سلام يروي لاي كاو لا شاورو شاميا داي دين غاو صلا فجر لاي كاو كنغال سلين نو شاميا داي دين زورو فيرا سر اذكر السبال ما سا اندي
0: ما شاء الله
1: ادم نارو ام سدو تفو فوا فجر يا دنيا ميا داي
0: نعم جزاك الله خير تي داني راس كرينا
1: باسل
0: نعم
1: kudu ba na paris injiniya maman mustafa da zaura ne roko kwalisun nadiya
0: abi wa kayo
1: shi gogi ya kan ne shi ce ga ne roko kanare
0: yi kuma goya nabzura mumushi na abi zuri mustafa na mustafa
1: zaura ba ni zaura ko akurno zana ala daraja zafara ala ba ni
0: amin ya rabbal alamin gila tayi da yanyu a tsikire da daji gbaro injiniya Mustafa Muhammad Mustafa Alamanzuri nan da kuno zuna uku daji guda ta mai din na shi an goya mu mushin dai da yanyu a tsikire na iya Fatima daji loktum bon ma da loktu Allah mutaro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nduma na jin
3: ngala Umar Habib ngara zambare wajir kalab kala da karanta
0: gila wishe kin shero
3: angana da Mustafa mawal Mustafa lor sara wushe wushe gulna na
0: gira masha Allah
3: ashe sudan da mashi masu kin canya mai kamin yinde
0: adile kuri sudan ne digna horo
3: a kuri wa zana masu sudan ne kimi wai kam life ro shi wai ne ro sai adam ro sudan da lai kamin sana duraya
0: ai wati barun bare
3: da dai goro mi ke tsimo gala da alhamdulillah da yafutu da ne kamar ya na lagul zina da ya shiya shi tai da zuma da don ne ben suna da taranan gilla radio kuroshi kuroya ya na da kishana burega shi kam na sha don ne siyasa ya biya shi chaula gaptu su kuruna da shi ai makarin zai biya wa shi sha suluna a wazu man da sai biya ala andero a wahin radio ita
0: amin
3: amin kuti da na sha don ne kamar inji biska ga na fizina da zora tajirwa indi rukuna ga na zora kamsa ruga na hangal ga na za shi a dirnim kulle yarwa ya ruko ka kwalta da indi ro chado sa tajirwa da fulutuna amma biya amsa da sa injifijin ma monjin ma anji fijin ma machine kan so daga na tsoro ta jirwa su din kwaltarin jiyara wal jaga na suri ton bai kamar jegar biskan jinga ta jirwa le za a uza jega fallar so shin na kai suron ji fijin ne din na kwana ya rai suna da tere ngai kan viral an kariya zan gai su ladin da isu kariya zan da sama bakta sha kwalzu kurman da zai ci washo kurkan indi min zai kurman shewalta suron ji fijin ne man kur jega chai da mace lezi na fero isi yalta na fere galan zuku ya da sama fiyata kan mo sanan mun ne jega so har barik ma kije ba kuro san ji fijin ma ngai ma bot ma so are ta mangana ngu so ba san ji fijin na sai na la so nan duso da jin ya awa azal lama kasimin gullimi ya lenin tajura da damin da su kuka ma fito da na sha notu mangai na sha zolle sai ban sanin ji fijin ma ga na duna ja mota so ma shi na so ga na serious wanda da za jirga na kullu ta lati sanare wanda tajura da wazi nan karo kuro da mun ji no lono ma jega so rumare sai yayi ga na tsora sai kula ta mura da nan gu so jega diri kuma salam mare a bring za kije ba kan bosa sai mu kuma ara kala zolle le na a wado ne sai ro wutere yana da machine mota mara da yanga je gare shi shi su dan fitle da kama bakcha kam da marta da zo gana zin da su kamar ta amsa girzen mara hangal gana za bring za sa wanda sai about my stay a yau ba da wanda ce ta sa nafsa sai ran ce sari ngala da ala anda ya suru
0: amin
3: ngala kira ta yin ce ne
0: ngala ta da yin yura screena loktu ngon manda loktu allan boturo to mai dinna sandido yin kuma babur tare ngawon tiriya shi ko ta ya kama je kariya qur'ani ma gari gab suna za a dusan da ya hutu na shaɗo a kirino da kwallo na dina jifijin na waje a daji ta yi da za a yi kinna roda sa ino. Salamu alaikum.
1: Salamu
0: alaikum. Nam, duma na jin?
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Barka, ban dawa ta kila wa alaikum.
0: Duma na jin?
1: Dawa ta.
0: Kila wasu lai?
1: Muhammad Muran Garba ne mana
0: jin. Ngala Muhammad yu a yi kudu mandero.
1: Are are burundi ande na antima wallahi toro ka dinin kara ya ningri ar isa ya ar tol kan de ya ngoro ka dia gam do tam ka ya ku in burundi ar ha ku in baran de kumna ande ya tor to utre ka u ya nan ka u ka ta dari ande ya tor to utre ningri ngo kalam de sin ande ya tor to utre toro ji isa ya ka dia gam de ma ka dia ar ma ya burundi ar
0: gulare to mai rinna sun ka rubela kan
1: ala ka bi dia ka ko an dala mi rewa hera ne sai sai ci ample an ce
0: gulare dai ne skene na lokto ngon man da lokto arna boturo to mai rinna da ji gwamnati sun ka rubela nan da kirin na sha an dora ka ziyar ka kasnum ne niro baro ku dora salamu alaikum.
1: Salamu alaikum
0: da kulewa
1: sai waslai ba zan kano kire da wata
0: kulewa ya sai alhamdulillah
1: kan da kiran da ka sarin da ka wuji aka
0: bi alhamdulillah
1: Masha Allah Isa Musa mara jin goyi tambarin ga ku ta
0: Isa Musa wuce kin shoro
1: Masha Allah we a Auckland Iraqin da hoto a Umar Habib ya gulbina yaje kula a wakan bai kasodu kuma nono ma ba ji tram nan gire ye ga fani ginye a wakan bai so a wodi kwantaro zuwa lejin ma ba ji tram nan gire ya da kasodu kuto awo zoro suri no din dai nan karo amma ji din ga wajiya ga wanji ko da awo karo duk sun ji a da gana ya kazi ga gana fulutin amma kuma ji gorogoro talaga ya da awo no an ma kin dawo filime moto sa juro total duna ga so da kin dawo ka ji awo kada da kala din dai yo kor kalo je ngila ro tulci yo sai arma dun no zai bawo awa awukan baya hada namnun sha kiranin nonin ya wuce sha ta ne man nonin ba
0: are yi
1: are ma ran ka kuma mana awo Umar Hadi ya gulbina ma are kiryan su we ngawon su ga ga ta kana
0: gila masha Allah
1: ah shi ma ba wani gutiyo kire wanke no
0: gila ba ya Allah dai ya jira skrela lok bi gurum and ya lok tu Allah botro da ji jabido a kretuma so je gapalini ndo ndo na so sande hutu yakina da sign kudu ade ma tana so ngaram don ngliyalan assalamu alaikum ndak liwa
1: afanda wato
0: kiyasu le badiyo ruwa mana me kamduna da jiti mai din waltum andiya abu samino gobo abu tigari magana assalamu alaikum
2: wa alaikum warahmatullahi
0: ammi alaikum assalamu warahmatullahi ndu mana jin
2: ba san ma ma goro gonde
0: ndu
2: mala ba goro gonde sin injiniya
0: Nkala wuse kin soro.
2: Lale wuse.
0: Abi andiro kudu.
2: Ah awole re kuna re awburo selekya de. Lokulan progoro bene na sha abia krangai adinya. Kila itafatu ya uzuna adinma. Jana la loktu fu awo su loktu gana la rulenu ilma. Ete shimara awla abia awole ne. Adinda ita uzuna jiri baba ita alayi fadu kima zoro tirana wakati duro kaya su awlazo ikodia ro aya ida yi zon diri shuma ura angila uro ruko
0: mbala tila yi nyuraske nina
2: aade kini indi meri konnewa ya tiriban na tila ya andira kuka uu masire na singi ala misi ntakuri are ade larafa abene konnu baro dana harukuro kero ngurende bonja ade sama konnu kende mbao
0: ari na ituma irinda nasha ado nur nepala notina mai ari da jinasha kando aba karwado in kaungawe so tuna tuno ai banda de zuzu ko dana so ba
2: sai kete ngarin ya banna sirina so bare de ai sa walla yalla ka janya la fal biya corona run gororo apima au tuna so bare
0: dengero wallo na nasha andorin kampalla india la yero dai do ya sandiro manawa klango nasha ka andi ara kala lai kamaro nura di jimbaro
2: ada aruma dia da wasu kirman mana da boye mana ngana ma kambo da so andi a kirin zain da mata ko
0: yo yo aruma
2: ma ta so da ade ade
0: ngana dai masha Allah dai dan yuna screena loktun gon man da loktu alam boturo harami kirin tun da so ande san duro dio ande so ko liro le ne pele ne bi tam tam ngau pele ne akrin shi na inan diro botun do so da gonye konyen kleona da akrin sano

ngồi đùa ngồi chơi nào bận rộn.

0: gila zoro harami krintu ni so ndene ndaka ngese gozi ndarason krunu klabi tafis kus kunu da uwa felanzi fm paraskram de tamtam paraskram do kutunum gulle da jarami krintu ni so lenye pele ndi tamtam mar krinye jena da jina ndi robotu do soda gonyen konyen kamaro diol waya mana ndi di furum gata tamari na kuru pele ndi tamtam ma pele do bintu ko so yala ndi so mondo so agambo harami krintu ndi so botu do soda gonyen konyen go botu waltigana assalamu alaikum
1: alaikum salam bazan wakire
0: nda fato kilewa
1: ya tri abu mun mara gin mara re
0: ngila wishe kishoro
1: masha Allah kutu yare ra drewa am gi za ka su kara inda ba cin ne da ba uni na re ni on so fi so kar ngare ko bi la ka sera u ma yaro gila ra tekin din din bi ya ka kar ga
0: shi da ba fini
1: are
0: mo to gobro da ba fini balwale
1: kelar mami o sakin
0: burja
1: kelar maro ari ari ga dikashi ni kirko bagaro di iko bagaro pura pura mi sala ma sala waru sai je o sakin ara folde du ata jiru le la ko no no wi a na no nuna cha ko re shi no wi tan mo ni no no ma da ba so ku zai ara la afu ma ga ni ci jo
0: ade sai wanda sai da jiku no zanya
1: yawa wani sai da kura dan kur ministrin zamma bula ala ne ikilasan yawa dai su kinda marta la dai karin zina guzai ala la so ti mangala ta ba guzai ala do ma
0: ade
1: ade da wa da so ta suru awa lokci la da arin mana mi an gino kura da sai yo kinda wulu ma ade dia awar dia le ni singa ga helm du dia to ni ya kana ngalo wi ha huju ko dulinya kana do kaziya
0: ade
1: kana ni goza wa yo le dia lokci na kita am dai le ga ci so dai sera fallan dia kuma ko sa musu ayin sai sori sai sai samu ya sai kana gurja ar ma sai ni kirko ara na ka sin ji ya budduman gauren gauren gere gin musa min da shi ce ro kula da ne tilon yo tro da dia na mun yayi su na ja bin ta ci na kaliwan
0: ngila min te dai ni na skin na loktu ngonu man dia loktu Allah botro da ji am do dabba kasuro karai au kasubula dia irin na lezina turi sori shi wande dabba na mshanje kono nimi kurushe futusha roni min naso meji futusha gnani min naso meji kuru butusa gonum na yuma na kuri naso meji su andiro bayi swa sunna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam fasha no sere
0: nda pato kilewa
2: ya sala ya madingo
0: alhamdulillah
2: a si aisha goni muhammad tongoro ni nanti
0: ya aisha wisha kinshoro
2: lalen ko rastaram
0: kutunungule
2: a ukuti yare kala koni ne fa
0: nam
2: koni ne fa yare kamar ma andira ka kala sarin ba gina waje su andira hawan jiro sarin tagiri hawan jiro sarin da mabika ko ada kun jiro wada
0: yoye na kuma karuwa tunan ai mazuzu ko zina so bado
2: ai mo kiji ko zina so baba tan da sai mana sarana da uda futuru kin sai an gura sarana da sai an gura sarani da sai ba urke kuwan da samma sun tawe ka jin ni ko na ta ta so da ne da bil san ga tan gura ko na ka kallo a riki so kun ti fa wa ingo awa diyo jin salan awa diyo duma da cikin baro an da ne fa ta ne dalil ne an da ro kun ba an da kuma wuri ku tun ku fa ni inde ko ari dalil sun mara gulkin ba kunu ban na tuna ma an da ro bayan falsuru ku din ba saudi arabia kur kunu ari an da ro kallo sai ba so 24 wa inda awa diyo maka kallo kunu ko ne ba da wa ku tuna
0: ari ne
2: da mu kura ga cin ram da san jango da ni na bayan ne fa ni awa an da ro kallo kunu ne sai an da sai ro kun tawa kin din ko wannan kunu kuna ka kallo ari ne yala andiya da to Allah kuma karu yankurin za andiya ku kungu ba ne
0: amin tumangina zuwa karu yantuma ina menya kirin da no dialog to walam boturo amdon nur samtoma aw nur kunjoma ne pai madu go jamiso kala fitu bari dana nashado asalamu kamaro kondur sandiro saudi bike clan assalamu alaikum
3: wa alaikum salam alhaji asan kan radio darasan ne tarera abba bukari yari ma ngura shi zanne mana ji yayi aisha gwani ma amati mana zare tere
0: yoyo
3: yonde ande kura shi zanne ma kande indi konno ba banati ne kala ki ne da aisha konni rangan da sirnum kalare da zuwa da bika bune da ce za su aure na
0: kuru zo mana
3: ai lai su ne ba san a furan ne ra saboda awa inji awa ya kusoro misalin gurin yarin sala har suwa yare saurin awa yakura saurin kwarza da yakura mudugwaza kuri bane ja salan sala har saurin salan sa wasu kusur awa yakura su da mudugwaza kuri sai bali suwa sai da kawin da saurin yare banati ne kalla sun yanda da duka tamama tamanya ne ciza wul saurin ala tamangana awan za je mara da zana diska da gwada da ji konnur gero wallo ne ma kamata kla kla sai ne sai ma kujo dinayen go kaura are da

Don't go to the car, keep your mother by the way.

0: भाई।
1: मैं खाना है, मैं बोलते मैं

0: Ingla zoro harami krenti ndeso ndarazon krenu ingla mita fisgus kunu da uwa felan FM ya paraskram de tam tam paraskram do taman kare kasu ye. Harami krenti ndeso kumaro diol wa yamana ndepur mwata lenye sumo ndeso agambe em kaka. Suma yedin na play in zala nende sumo ndeso agambo aro. Daji botu ndeso agwanye kwenye. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam, du manajin.
1: Ako na Umar Radim Goro Gambori wa cin karam tara da
0: Francis. Gila ba sha Allah shi ki jaro.
1: Saman kare aka sai Allah da rabu ke.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah bala lan wujur fada tijin.
0: Ma sha Allah.
1: Na ta do ne ngai goro ngai wujur ta din. Ta su de bude me Allah ala bala su ke. Duniya ka wuce a tsaro da ta kam furana sayya tu wujur go bi sai. Goro shi kuma sakare shi sai miya cinjin lokaw na masu lokacin da suke ma har shi ne ran dutulin yaro goro billa shi ne akalla ta amma shi sai yarin din shakin din sai sai lera dumin din din sai da na bu ya goro min cin dai shi min cin don surorin falele sai u shi ma har shi din dai suro kazale din ma har sai ko falle yaro suro falle sai u
0: dubaliyar ruwa
1: amma suro ah dubaliyar ruwa amma suro kwalin zan da sai mai wishin da sai mai har na ran doya su ya amma suro min kin da shi kwaliyar ruwa a suro kwalin zan sai video ro sai ciwon ji bai shin sai na ran doya su yar ruwa kin ga yar da computer da ta su sare yau kuruman a wanda biscuit da biscuit da ngai duri suro ngai saurin fadar sariya a wajen ma gana ma har naira dunji shi biscuit suna nan dai suro zan sai miyaro a oba diya oba nan yar larin filar suro zan a yar larin arakin suro zan
0: filar lai
1: amma
0: filar arakin lai filar
1: arakin
0: yalla harin filar na dure ma ni na dire
1: wa kai le zai filar arakin suron din naira dunjiya ma suro kwalin din amma ya shi kuruman suro kwalin din bai falci wa da suro din sai naira du indiyar ya ka amma shi suro din sai kiwo ran ji bai shi na tukala ko na naira kiwo kiwo
0: shi sai biyaro miyaro arakuba ma ndawun ma
1: miyaro arakuba ma naira dunji sauro suna na shi
0: dubal
1: duindi kwalin zere
0: duindi yoyo
1: ah kwalin zere duindi dare abana ba filar arakin de
0: filar arakin diyo ba miyar
1: are miyar diyo ba amma su abana 7 to 7 day shi da kuma shi wa abana fiwro diba diyo sun shi ne naira duindi yar ya kara sha 30
0: na'am
1: ayo kuru bujin den dai buji billar kuma ro naira duindi biji bin gilaye dai amma yeni dai yeni harshe naira duya kin yar u yeni don ngai na su kamfale dai amma yeni ngai zaman ne ishin ma harshe naira duhu kana sauran da yayi dallafa shi ne na kai kana tilala ta da na fara din ayo kuru zamzam ne kamar ka sun da birin ya la naira yar u amma kuru a wanda an gai a wa tafiye ngai lita ju ngai shi samman ngai mukola naira nan ya number fa din ma harshe shi gana suluna da gana shawa ma har na rayar uku amma shin sudan da yar arakan da kurkuwa ya shin sudan da yar dewan da shi yar da yar buron shi ma kama ci da yar yoro wato gana shi da kam to da sun gular modare shi lamar sai awa ta ju kuma ya kam ne kuru du roben bai shi ta sai ma da gana zora faida modare nya bana ji gana da ala andaro da gana kira su da shi ne
0: mandiya lok
2: jidubule mana jama ya fara
0: jidubule ne kuru kun manya gozi
2: da lamar wannan mun ka zuwa da lagos
0: duwain ga mi kuru ga mar makonum ne zaura ciranda
2: ba zura ne da kula sai
0: yo
2: goron man
0: yo yo abi taman kare kaso yero goron da kai ma tu gila nya kirindin
2: ba nan gima har ka ko dai dan zuru a saman karin kasu ya lan a wato kafin gullan yare
0: era
2: yar usman da yar tulun shi na ne yau na ne na yar tulun ne amma ta san kanon da yake rufan planning jumar naira 2500 kullin yokana
0: da taman kariya kasuwar kashe su zawa in ci da yawa bana zanan da program da daga gugu na ro tanoso engineer do konya apsu yale ma pure kiji nan da su program da nan ro daga gugu na ro wukulai Hassan Muhammad program da don yana ne ro daga gugu na ro wannan da sai lokto huya

0: taman kambuya ada yanzu rabar yano ilan go kala ada yin aw bayan nasara nawo
1: chaman ada dan be kambo toro isu lotu kuma kin nasara na kin taw kin umi sala ga ya wa ba isu dinar be gana a wannan gwabi ya san ba so sana da gana gana karem nan saran duku da alhamdulillah lotu na yin jizu sibar ya kuru amsuru so kare so duru bare za talende soro ya gana la kuru wato da zo birzin ya karem be rojin har ma wadana ne amma gare ba
0: electro allan jimi so ade ayi rofa ngada ta mando ne kambo yanzu ra bali zina ma ade lan go kladian kishana la falle aw bayin no san
2: ro fiol kama da yar tan ro wadana ngaje da kada lu yarara kada lu kiri da doctor ka jimbe ba buru da ma ngalaw ara buru dubiya
0: ga ade rashid la fal shekaru kutan za bayin jin ladin
3: kuma ra kamburu zo to bari zina amso ra tai da ka zero ga nai ko bari dana shinkafa iburon duniyar indin so amma karma duniyar arakan tsoro waldana amsora 0 suka
0: shi ma kakan lokto Allah nan da hawara kudina ta mondo ne kambuye alaman na shingawa iso ngalo iso aram mai so masar so gade gabsuna su so duk so na buredo wumi a gana an zira ba dizailan
4: ngila haram mi kurin tunje so kalkal lokto Allah nan da fajiran gin saudo ne lokte hanza sun na da suka maka dro nan dio klawara ila so dana na ke kurinno suru hawara ndi lan kurinno a firana la fal anas kun zero walzina saudo ne tad bolan arsashi tida ndiri fai klan zu kwai cjtp sha lezna yen putu maskin nae kinin ganza kin do zan ya fanu wa na tram do ne hijra usoin futu ta mando ne kariya ta mai su adin zira bali zina iya fanuwa su rokredo ne burnoi adin susu injiniya don hikonya hapsina mustafa muhammad mustafa unin diya huwar shima da karangana wani diya sai loktin da puya ma'asalam

0: ma buruman lokki wu gana buri yakille nga buri zo fima umoke kilanga isaye de kin buri zo fuki da fatoro wanti kin tinka kan yana hakir babu ni to
1: mu ko min aw baro walz ay madim baro walza ayye de ro kaziro walji norumin ama amro ko jiri isu aso da akai kin dora
0: kabido ne shiro ba tiyo ba armar kuru awo shi maral wotin ya sar awo ba tiyo fikin kike awo kirma sa ka da suna sanya ba duma duno kirma na wallata kam do ne ngai anan zai mar awar ba tiyo azuzu kin yi suna madin kina da yake jin man aure asuzuna leran mu ko dia da wata nan kamar sura da nan jin amma kam do ne broman aare ma jomar kila do ne a wutina yar man wutima na jarro wata ara kinin ga ban na jin man ta sanya do ne ban ta da wuyen da rikina no amma lura kakir ma aure ngai na ran baro aure ta mangana ban an karoma wallahi da rikin ban ne nan ni ne ara yura uzuna kan ma so budu ne kinin ga kirma ya kiyir lejin aka yo kijin mar lejin wallahi kinin ga ne karaye ne na sura ne kinin ga biya dabba karaye ko jinara wallahi samakan nan ba tin gure kirma ya management ban ja wallahi Allah sa fullo manai wanda jin ba awoda furodo ne ki tawfalle da yikin awu mukor ne ri awoda ne musu awoda ne sanna yurote da su awoda musu ne lodo ri isu buruman awu muko ne cedda ne an duza awu da su sanna lodo ri buruman kan su kabu kara awoda ne sanna lodo ri shi mar cedda ano dai ko an muko ce ina ker warin nan man awoda ne jallan burna wu sanna nadu ne lenye ande wallahi kuna manye duniya nan yana farma ba gari yan nagai no kira na ne kina dai am de kurazo kina de kina nadan liza kumbu munare ne ade kumbu manye kudi sai an kamza nan kamza ri yana ba nan man kazo ma ku ba lalle lokuyi sana re abai ro sawa inde buru ma waja garanti a garwon je kina nan kwa mai nan sawa ya ce wara a karan na kirko sare kan bati aula gun bi buru ma ki zira re kiran ga gungon gori wallahi aure ade sanna samba zo go bada sana ka wala da aura gudum jindro da wuro ku sai kiran ga kona a ku sai mai da kuzun gona ra dusi kira ke re mai ade ala aura gudum jindro ke ne kun ga nyaru sanya amma aina maro ai mauro gundiro buruman galaron tutu nera duniya tiskuna kiloro nera duniya tiskuna kiloro ya kole duniya ji manyar kuduro yoro kije zo nera duniya chono duniya chono ya yengeran je chokwari do ami de da mudo kidala na zaro kije duniya ru goje kedu ko men kedu wara ha gungu gungu ya iso bayo sama so baro gairo gungana to yari sa kana waru du ma banne irma ge ma nirmo ni ko ge ma kirman da malenga na kona sule kina ba awade ya sa sirra da ji zan awade sanna sama so go bayo kana ne mo de re ko duron kina lenge ali bu salatu ai so ko lenge sigura na sa de fiyo ko injin ka ga akwai yari kafin dan murmurin surwar man kure kiranle na kure kiranle gana a kailan dole sai gori ya taro kawai da kudur ce ko na ne bana karnya wace wurin ga lokacin kan da ayi wura her da ter gawan shi ne kana dai sai wa kai da kubura sha so dina ko ne ro kuluga le nan ga mbi a wura na aya turu mo kona sere wurro gudduro da le nan sama inge dero kun wana da shi mar moja wani mare na tukwala wacin au karu zula bana tin dai yi maki mona ga yi maka da kiyora ko ne tukwala na wata ke gudan amman mai ba wanda wurro gudduro nan karo sai wata wurin da duniya kuma mar kwaji ko dina da to duna kan dike ninge kusin dune dai to matare san gita so yuke wutike ngawure ne nawure kan sala so mungana leye popoko ko ngana suran akere kasuro leye na kasu dai zoro ala bara are ido dai ko an kilan gana gan leye leye nala ne je kusu gonja kan no adam leye ngoko ane kusu gonja ne yakin da kan karado kungana mroni ada woro gudanyo ya ne tutto bular kinyo ga ajakira andi akasa sana armar kinyo dai karaya Allah ko akuru dai ni kuma sun zo ne karatu kai gungana mare lenya da rikira bare ana ba da gilan da kan fandike dai da bala yu ne rone dai ku ila yu ne rone are nan kin je ku kam tare wallahi kirma na fiya kam ne kuma har zuwa fitin kira mai masan bi ku riga kana luce kan masan da zan kira sai ga kana luce
1: ayye mu amala mun ya amma
0: a mu amala ta wa amma buru ma ko zana wallahi duma su kana zuwa ba kira sai kam do ne nun wana so wallahi nyarin kirin na nyara ulana wallahi a cin ba kira sai an da amsa uda karai dare dai ai isa ma isa gwamnati har aure gire ne gire ma kire ma gire ne wallahi na
1: ngila ya kawo amde kirma sani isana da sandi karaye da roboto jiri dimin sanya ba muko de film na tudu lora moljin bai klalandre da jiromu
0: kam karaye ro ajir karo ne kutto a wodo ne tidin ma ade ajin gin kire da ma ande klalandi na adin na wollo na ma ranya kolle ife mbari de na dargin kese jiriro zena kwaru ma wallahi samiyaro linyan man maido ne garatuna lan andiya aura jiwe da ba a wodo mana batiro azuye ife dawo amma da kirje na mai sai do ne kirma da da nan batin sai mar kita iza ima lera muko dia kinai kuru sai do kirma iza ra made sanya dar kila kirta kiman mun kam mun
1: suru haji kampi au bi na sharu in safe kurde kalna
2: darasan
1: in biya kinan dia rotin ar kuru min sanya do ne kirma suru din an mosakiri ar murar do ne waltum fasallum go misallo ni mana kwatara ramdo ne rim gaddari man mai ismar mango waltum kwatara chairo waltum murar do ne awala so sanya so ar fontem biro arumin
0: kuma misallo aw tira kwatara ar kuma misallo challo kishala wura injin la ngai injin do watafam gupe la fos la bohon la ro nonuma rangele ja wura shimal dikim arba wura karin sanya buron sarna la ngai ngai kuru awura da sorna made imdin awaro ne ngai injin duso kirma ke ke duso ada ne gunda wannan dan yi kiran ngai ngai dimin ne ngai ngai nyira yen ngai yadi ndo so kira kiran ne awon kiran buru sirin be kuma gozu ko jina ka rofori sorna ma ndo so ka goma sha kun ndo na kazu mai bare ndo ndo so kawon sha mara da na sha wuzu nan dai
1: ari murar da gwamnati wanda ya wade in suro kakadin zai mado amda ngongongo a wade tai yana nda so ram gurzan ai nyira mu koro da shi ma wade muhim murumin
0: shi ma abu dole ya shi wannan kam moy lokturun kam aure maragzuna ce mo wallo ma shi an zuno zan kuma ni zallo au bare ke kwata da dikina kuma liwa yar ci kazu yalan ganan ne ngo karyan da yalle ya yarin da yalle ngo bayro ana karyan da yalle da ngo wallahi yalle ke ma non goy
1: yo mana kirma ngon yi isma ngo kinin gam isu faltina sanya so dimin au bare yam kwata ra so dimi shi malum cettina gile au furtin min amsal ma kirma ro amma am done ji akai karan isana ngao isa karan sar ina ai ma furtin zambade andiya tabana zu furtin zo skin andiyar ma wonde lafon de ne rannum sandiya bana ni min na putu nya putu bana tunai de
0: solum mana zakam do ne mana zina ma da na do ne da na rin kallo makara ya hallu non guna wollo ma ranje akai re shagoyin amma kam no tukwa ran batti ne wuri ma yazim illa kuduro ngai kilan mana na wollo ma mun ji manda so akai rin wuri handa ni da kam do ne kiren le maro wani ron non guna ma wallahi ga waja sabke da ai bari ko wata le amma kam da kai akai guduna le shin maro illa kudi wuro ci kam da nyinwa a wutina kar ci bi hin ma sai sura kam man dai sai arle zangu ni mai kurno ma sura kam la sura karan na man dam kada da awudu da tayi da tayi tero yike wayro yike kada kamar yike dukan den le zan awu mar sami amdo ne awu ajin jima kafu nan karagoda sannan dai ar ma suke awudu tartir sunan ar ma wana du so jire nan na ko an ga akayar karkin ba ar ya suke ku kam la kurin batinya niro ku tu ni kam boroma yan ke ba tan sununa re nir kama dawo mana man ba ku niro ku ji akai le na maka da fara yiri wani burun baji kara kallon ai mari ku yi shi akurta da so na gudaya kai fa nan no zana isa ma niro wala gare wasa dai sai mun afka fudu hadda da an man noyo wallahi duno doni nati na dimi na ko zana fa awdo dinde fudu da dana de
1: masha Allah ngala zauro harami kurintu ne so kam da ne bayan kun da zuna ma ade andiyo bayan falle fallo ita ga suna kulata nasmaro kusu kirma yado a bare kwatara shi maka kan yaran me ade karo star suna sawun zidi kinin kanzu tai da zubana zuna kuru hatta shi tulon zuma ga furtin zuma amsa bana jin suna kuru sanya ba ade ta jirwan zila so ma andiyo surodin lezu fanina tumangina sanjin zila so ye sanya sadin baro wallo ne fatta a wuri ne a zaktan zai ada badi zai rum harami kurin tun da so wanda kan ya sai nan diago zai first come ne zawon lekrun ne na karab teras mara modudo ne kladin zandiya da nishima kinin gado ne yanzu tariu da haza isanan ma ade teras mara sanjido ne ngri kadda ga isanan sanan ma ade ayye ne na sha sanya su ade kinin ga zangal wazina wasa ya chai do sali saluna da gwaza kwaza ali a gare gab sinailan nini ne na kula sinna ruyen na karayye lardini jarra nigerian kuntanin bayyana fulfal lokrno tumangina kurintu inde so bato radio ndero gritu press club dinan dia kuno zima ada goye kwenino gila harami kurintu inde so kwallar rune chatiro loktuye sounzir mana rune for richi sade gulcha chat daudo tukai mo jimba ladu chati allan tanas mara hangal dia kalakki yankla sanji sanya kundo tuma su aubi kasu kundo masu ade sanji zai tare jiri gultina ma aru sanyan za sari no walja faida jiri yadi sari no sori lambido ne briefly tuna ma ade nun fakar skill mun num zir sariyo ta muna sana ma ar kawacinwa ana gare gab suna yelan sawanci dai muhammad mustafa moyne kasu ma fal ada zandiya ita ga sana aw mana ritman gana show haya ta nasmaro naru ne zandiyan za sa zana ma ado sumon dia sarre aw goza isana ma da krinyo
2: klado ni nonuma lerda forisa di allan amsola kada jili tara zairwale za kriu so awla so tomu karab kado ni kuma kufu balmi ya boko haram so so awagede so ale za kriu so sadula tup sawol tana so la gumnati siya sutana kentau so sa kadaro siya fursanan satana do kolzana so jili misalo ngawo la tup sawol tana irun surobula iro sandia dagi amso yu kolza dawu jaman zairo gaye so ilumar sedina kashoro lerda forisa di allan daji klashoma marin ayi mendoni lamar il jili kasu au sanyanza kilanzala inapsa dio sodun jili nsandia bana jili misalo sa esoro namum sayi karabka bana kanjimali ya dio maso au niro kumuna njo so chidu wanam kolum sanyanam kilanime dio uri jili nsia bana jino churum
3: sali alay guja chiyadu urayinyi ben maade am jili adu maade soli yade seya baranye seyoro formasyon jien formasyon kononuma jina kiwe are viakam niro gursunda uhapsi chiyaye kumuna suaru maade au bali bali malenzu gozu lejine kurukam sayano zuni ari biashura miliari yemi ayraksu kumuna ara rojimba daraja kumuna ariye kuruno zuni adie sikenado uraini mbenmari da amse imari siya sabnye siya formasyon reikie audo lumia ilmu dim ilmu harukuma makam muflemia shiro faidajin nyero bali faidajin ilmu kalanzu nbay sulu ilmu zu sirine ya unzu mia yor ndinza sumandin kaluwe shilan lakin kuyisim kam maribana menshuro gurusu yemi anyi daba kam da angawro kalakte tam nyari kam da banani mire amse wende anna nkadro ku ilmu kada ambe nonuma ilmu ngo jili masalo lenum konula joro iso ilmu la anten jio iso ilmu la namnum telefon la winum zasa iso kuari sanya ari kada kala dina ilmu keke tayar tayar so ilmu kada ambe ibia audo ilmu ro walzina ari ashir kam mazakchin ko biya shuro baburla baranum yum da sulu duzu kalandon su sosha miya yor mizali unzun gabchine shilam faida tin lakin lo fet ke sero kunguna gonum jodu rayin yimben mar kamma banatri ni shidare
2: ya misalo le kasu zairo to mujil misalo sai rozgar la yim kasu badi tuso awla soma sai bana gino
3: adi akid zarin jodi e kuru kam norma kam kuru tadrib kasu ye nozi rozarin jodu na chairo kota ba umen mar da yi kam da nyanan banani ayi jili example lo nanum la chida embe ya shagonum fatkum futu kasu ro jili ro sedin ne gana chilla sha le ro ganamia erangum shuro zar kam num yimin lakin kam kafal ma kasura ngai pat gani zar kam num jodu kam moni are ngilar napsi mare gursu radio zuru manashi
2: lamar doni kuma kasu so kalanzala radio so din aimen sandiya misal lo banaji nono ma karan isana so chidan zaba aima ba so ma woni awala batiyai kalanzaro isu karun zar walti gain adiye suku awafaland ya chida kasu so sanya so die sandiya jili ganala hangal zara goji no wollo no ma sandiya jili misal lo awabati so rosom tros ya banaji no admanairo
3: bana jin akitad dro kumar bi akam mari chizu karan isuro daw amaro sumandu gana le nozuna le mar zilejin mari fun batan awron gairat su biasha awdu hamro shas ke kararo kalatu sayri bana dai aw sirina ari dai soku isiya dai ande jama bulai mara ande masya fatti ene zero orientation yene dai sia bananye dawa mari nafsena di
2: ngla yo kurungawa aden nonu mataranza falandia leza karan kuma wolta sanare sandila munti gana krazana sombeji fanma yo kuru sandila leza isana den gana hangalin soluna soya embeji
3: akit
2: fanma kla yo suro adedin sanya sowa ilmu jili sandro yimia sand kla doni sandia klanza ro tadin jili misalo sanya awa falandia lamar wanzama lenum kla garabti ay kal kuru kedia kerala katakau so ay kal kerala shu so kullum suditi ay awa falandia jili son sandia banatia sa ro sandno
3: to jili chare nyoro gulungona ro kwa de bia kamar muradizina chidan zuma de sanya de kada iri foto tare nyoro gulunguna lamar keke so lamar tayar gulzen kuma keke tayar mare shudu so kuma jili foto gulluma salon kala garabti so roma jili kuma jili lamar kalandoi so lamar konnon dipti so sanya are futuro siya banate kada mbe ikware kware bi akam nyanzo chidan mbe mare chidan gair bar rangye gunye mbande zero are kuru bi adai ya zero bi anafsa na suro chida ba gulzen ya chida kada mbe nafsana biya cida lamar mai yoro kuma biya masallo ande kuma karata gunye ndiya lamar cida mai yoro soro kuma cinye shiya lo da yana mandiya bana junno wande annan kadro cida mekanisen be ji cida garashe soku kam mu kono mari shu are kuma babur la lamar cida babur re so mato so anza sanonu mamare kam fonctionnaire gursu bajin ma kono ma ai suko biya nyu lumi are ze kalyom ndembe norma miya yor ni ma fandimi ne gundaru mo kudum cin zaro sekin
2: nam
3: wande ade dai orientation gunzu soko lebi au formation chida iso audo solia uwa mewa samandina shiriman dai sia banate
2: na mngila misalo kule awafol mbeji alanguro sale au am leza karanjili kuma akai skutu am sorola kada sanai ngawon tupsana world world sana daji nalanjili misalo awala kutu karan sanai so sodro kuma amar kasu so jili ba desire tuman min bewa am so dai isa mana baro nazan kiriya kasu zai so choshin
3: ar mar mana baro isa choshin sai biya tupsa isa soro jama'a din kalewa nafkata no ata mare undu mai batana uru kam shi mai tipsi chizi isi dau jamaa rogana buron ne shi mai niyazi kara duro chulo ye walti tipsi isi dau jamaa rogana de shol batawali amsur nafsi rokon zuru mandai nuata noruma shi adai soku isa nafsana din amsu noruma dina kwe kuma salle nyuro ikin kuma jili ngujimba sali zemba aru masi akir musulu makalang namdo soroni min nafsana sali zen zumzen ainza so serin do chilla au nuya bi anyi buran ma ngujimba aru na isu musulu mga maulama soro adi edin derejare kir musulu mduma karun zan solu cha ay walta sala duma kol zen wende anna nkadro soro jama yoro fatte ya jama de di abdiasi ya fatte njili ayma wazin yoro nafsen melakin nafkataru walta sero laleze ngo burudunga inga yi gulzen makamden dasuman karun zubanatu walti cha ay walti sulin wende anna nkadro isa nafsi ya siya fatta jili bi ayima wazin yero yana nza yero nafsi ya dai sai dai dai aushimar chotto karun zan sulu nafsen daw jama'in
2: na'am gila dere da jiro mo kuma abiya lamar Allah andiro sale gulmin kladoni lamar kasu solabia awala siya fatkum wande somsomi la batti karun zaro ga kararo woltanye sorun
3: wallahi shara autidin man beima dai amma kiyar no ata isana beima dai amurachi za da zenne sayro futu halal serin jiri sadis ya bana zenno norma ko kamar zuruf bacidan zuban no ata waje ay masimandi bamare taruzu yeshin norma walti chai yenjin ICD u karan gnuptikin ne chinge bularo iskana man go halal ba udiye mu koin ba kam wa bana mai ba futu au delil dike bukin mabar kara irin nam gana ay kalin zu walti chai su kara dro waltin adi sikana dro dai so ko amari siyasa ya banatin tiza wallahi biya jama'a tiza sabta salla al gursula gana sabta ai muko kamaro sakimba Jadi santir formasi yang la santir keke so wala santir ordinator informatik so auzia siasa ku sorodun sero tedrip auzia sero na chida emazen kuru jama bari isen santir di embeji amadi roba tedrip sedu solu na shilan chida zen ne kuru nari gapsina bali amgede isi ay raksa shilan faida ten ne kuru nduso solu kalan zoro majin tusha noroma ku kam formasi yang haru gozu kam fol formeni mia wone inzi shie sili ne bali lezo am dufu lan formeji ne embeji wande annan kadro isiya tedrib kara ambeji ru kam de kam gana kura angala raksa shiro jili futu gulluma raksa shiro gana chilla awla al rasmal ya shiro kamza sir shiran kasun zu dabbartin soro kam de gana angal gunda gunda mbeyen sero kliza na formasyon ya uzia sero ilmu sekelia leza fulan shiran chila za faida tenno annan kadro dai amso de sero chisen isa dai wande napsa siya soro nyi sai chiza daza liro muko saku uwa mewa kliza amsa ima da banatin
4: Masha Allah ngila zoro Muhammad Mustafa Mainu taida ne yau askinina bayana kada Sali Alhaji Gujja ita ga suna ma adatuman gina su mu karu yan krintu ne sai kirin zanaro adema sandire ne sanya sadin baro kuskukur ma da sauna ma dai ndilam tuna sandiye sanya su ado rubta ashir zaktanza am karin guman zaro shimalon za cetto kuru sandire ne karin go isa nan yayi tuman gina gwamnati sandiyo mai tatado ne ado zuna bajin ba sanyan za su kindonan karo kuru hatta kare ne sanya masandiyo tinasin surofras kram dia don kusoto ande so aje ande tawassa zahir awado ne le zina ishin ne ma ada fantinaro awado ne nyo gana tina ma ada sawar ne ma shima le zukuraro waljin gana na muradin kun barin me dike kolgiya fuye de bari alai ne ma ce bas gulti de sabtin ba sanya kasa da maflenum don ne daw jamelan tongortum nya awa falla india dimin no waljin harami krintu nde so nan lallan dia fajarra gi lokti halza subscribe nde zo walle ma kwai aliye nan dio ita gatke na ari shi makinin garo ne zurtari unga walan da haza isana masu ada ni ni ne ruye nan ne gwamnati da shasin dia hallamce Allah san yasu su kidina gultina ma kurje mi so ita da zalan min zafle zai saya muskon zamba ai masadin ba sai arab san dia ayaye dia sanya da goza soluna ma ari goza kwazana wa goza kwazai ma awa ashir zaktai clan zaunan ka awa falla india budizana ye clan aka da lokaci yaro yana Lardone Chachin Muhammad Mustafa Mainu Adema Lardone Niger la Ahmadu Haruna Lardone Nigeria la Ukulainin da Modu ada ita gatkike Adema Kurum zan ji ada kindon gina sawanci da bale arewa wa banazu fraskrim shima ala surun lefalan ndio gumsinar wani ndia sai kam kafu aka drug lewan to sinyau fraskrim magare gumsinar da rasun ni mada print ma wallo ma assalam
5: fraskrim dole ar zainab alhaji ali noiro daga so
6: Darasan Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland Kishana doni lardapo richi sadedi tare idazana la tanzak ndoro
7: Kaso di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo
6: Paraskram doni kasa di kamaye ndaraso nin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo

Yeah.

0: so din arzin kwa da arzin kamu da da san makul zaya dure zaru tarbiya za su din kinin ga zagalajin amma kurular din dero isimiya kamu me ya isu din ba shi su luye majin ba kwa fal su lu mazi isha maybe kwa da kamu azia kini mila maybe bi inde kuru kamu aya ka de bi inde ware duk shiro su san din duriya duma su ronzan sanya likiliki su rufato ya ari kam diuma ba konga ade maybe seller is the highest naira dumian fuel kuka suro len miya shinkafa dundau masar dundau fafato kamu ya kalan baba ya duli mi ofendi men duli ari montro lezen waya naira uwa ma mi wa mazen kama naira dumian fuel kwa fal ade jiri su de kamu aya ka
1: dumian fuel be jila
0: ba de atuma be jima ado ni highest maybe be jima ado kam do ni ku naira dumian fuel so gojin de kam garaba ga ya tirman so aka yi makuru kam la ba so ati da suka kuma misalo kamwa ya kare ya kaso kam la sanya su din kam la tiraje kwa ya tiraje su da alle san ma so muku kulnye na rawullo no mat gairo nan fakar da na din da ka zai jin ba so ati da suka audio ya kamwa ro video sai an bana ta da san ma so ma an da an bana jin
2: ngila masha Allah ala barasukro bayan na diwin na karau surfras kram done kasa da kushana forici sadi Allah timangina ade ma futuwa tondin nan ngila karanta ma karma an da karanta ba da ma wallo no ma fras kram done kasa da kushana forici sadi ke karnuwin na karau maududu done kuso ta yi martaba roko zandin yanda shima kushana done sanduna mabana tiyanin fakar da girjinwa kur adema audo ne suka maududu shima da kirin yana da shima futu done shi lardi de kushana so da suru kur adema sanda asuzu sandiye shikta ciza a hukun doya maza kundoro saudo ne sandiye daraja so da gantoyland clan daji adeye ta wucin wallo no ma futu gana yin gajiyen fanden suro kunan ga kashana furuci sadi lan gila karantuma da jinab tunduaya sayo freskam shima da goye kwanyen nado ne kuso ta yi martaba andiro bayan swa kunjoro gila masha Allah bayan kada duna karau suro freskam da kasa da kashana Allah ka udo freskam shima da goye kwanyen no kashana ya Fatima Ahmadu ye andiro bayan na sidna mambeji na sha karab ka do ne fulan ne shiro bana do ne keke kazmu dutwe sidna ma futu ne shiye bana shima da musko indices mona island surodland futuwa so ndinai lenye krinya isha kladin andro bayan na hawin
3: ya pati na ngoro mana kuma amre bice na arango so kazi yana duyana ka wuri kuji na waruro keke ar sarna ko alaman nasa tulur rede masu tuna sado ne ka wuro keke ar sadin na duru mana ku awole ne sanyaro sunana sunana allan jaram gai so ba dang dimin sokulan riwar mafandin ba awona lan omo so awoni mariwa ne ra me yoso sanyiro ne ra finde yoso sanyiro amma keke ar ka isa wuro sadina man futula ashirin zak sunade wuro kungiya fulan ne kurmante kin taw diye ye de ro andiro nafsa ngai futun zudo andiro fasal zahalan wala tumburon lenya ngai maru yendo ne har isu andiro fasal de sakri to andiro sakri na kam jirinin buluni ma kala mo gain kam hangal kutta lagima wallahi yana alhamdulillah kuma futu kala mo gaino la kiti keke ko kre ko ngayeri oro cholo ande kam inde mari san makare aka mari mari ya lanza stella na inde lanza inde faida jin ba inde lanza kutu milwa za gina tango ya sai mai walta na kurma ande ro kare da su din dauri yana kallo yana wallahi complain za fani mai Fatima Rome waje ngawo kin taw diyo diye na da man uda kre gonja gongelen na shi ma da ne na skuro sakri na da man walta uro surin no dikya ngila gulja iskin akai da ne har leti ba da ma kollo ko kwata kwata maro leyin ba maro wallo alhamdulillah ufurtu iman kam misrina putun gumri isha buron wahala yakina kuma gumri isha shol ni ba kre duryanye yayi goyin sunan za so yukin ka keke la yedikin awolan bai ma ba toro yakawo yayi rotikin kuma dinki dikya konga su da tugi gulzain ma dan sa wanzu buron konga an dero sukure alhamdulillah customer fand kina yi mo kina na gade man ro dinki zuwa zai nafti buro ya nafti kuma ya kallan zama gade gade amma share an dero isa sarana Allah ni ro futu kujin zufan te da gullo kai alhamdulillah askrin yana alara uka kam futun zufal ma ba sai rumiya kai ni sa hangal ro sina ka kutu da bari mi lokaci da kwata kwata banin ba sa asaba din ma Allah din din ke din ban yar gudu ma mo jin ba dole sai ga yar gudu ta sai ya ci za futu ya ke din zufa ngana da kamar goni do jirin ke jifa ni min taman wahala da mana ya ma bari ke jire fa ni min biya ka an zada do solution na ai gana bana tana
2: ngila masha Allah mal abba hasan ayi bayana iramin kalado ne kasa doni kashana ade su dinin
4: don ma futu fasal zana da bana da sana kada la kare kambuye sadin la goza training sa

0: mtukilan zai sarana ma sandiya goza lai sanya idin sai rofle zai lai sanya idin sandiya allamza chodda jiwa da allan kare sanya idin sai ro saudu zarda sai ro sadiya inta da sui kuma shiro in shiro keke kare duto ya sadu kamsodu namtukilan zai de sawandin sai le zan godo sadiya gi training de shima o ya kunguna bulgone kamoye kumbu kamoye kumbu yimen zau dajin kunguna yimen sorotu dajin amma lai sanya idi sai ro fuleji mo wallono ma sanyan za sadin ne klan za ro faida zain ne kurman society duro faida zain ne gawa da ladin kam diya ya kama goza sai ya furcin za ro saku furcin zan zo
1: yo sro bayan zai ladin bayan sidina na sha kishana aman zudo ne sandiyar ku amlam zana da lan za kreshma da saladina muskon zan isa bar walzina hatta sai dimai shiro kare duto idin shiro waltara sautin sira ga ayro kajijilla ta da rubin na sha kam sro kaziyen do shiro bana yim kuru saladin walta kaziro ga yanda
0: nonuma awadoin awada sudin da sandi amdoin awada yasadin da tumma alaiman importance a washi maduro attaching sadi adan da yashim da maru yana kare sanya ya da sandiro sadiya nadiman saladi tartai yoda ya kama da nyanzu kaske ni niro life leza lene kala mo faida tinegul zaya lenum ladum kurman yasum godoni ade hangal jeri kurman dalil do suku awade da sadin da loktu shima lan sanji suro kaziyan kasharu da ille za muradin zadigal zain yo le za muradin zadigal zai muradin huwe dinda da dunoro muko fiza kurman nafsai au le za kurwalta ngodo sadin cha karin zadiratsa sanya shima mate goza kozana rawallono ma muradin zade kuma ya dai bare ma awon zagal zai ne kuro kan mara faida zai
1: ngila masha Allah ngode ya Aisha tu mala san din bayan kada sidina kala kasa da kishana adelan ayiramin
2: kishana shima da shi zauro klazruwa uku je sannan lar da Allah salaja kishana dage sayan bananin ba kamwa kara lokto plan international solanci da in 2018 17 salaja kamaro kausanya yake samne mai kusamne bari kasu bulaza rilimi a cika su bulade din du hausa yaro samne mare ainan karo a wushi ma da goza feda ta klaza yaro feda zai ya laza yaro feda zai ngo shadu doni feda tana made ngo klaza ya banazna durin ziya banazna karab kaza gulluma samba son banazna so at days kama so hangan za ita girrikin so shan ganganyo ga awdo ni kuma kamwa da sunna made zauro ngila sanya nan karo andiro kambe a wucha sanya da dia klandiro feda ne
1: kunci esuro din hatta kishana mansuro ba kilin sai ya sanya shi ma da leza goza ko san ayi rofa ngam kuma kam don sha banaza
2: kenan kuma me sa lo kamwa da shiru zufal shan banaza shiro keke sadi she kishana amazu kadan banazna din misal lo kuma kamwa akai pindi a buladin sande sai an bana zana nan karu kushana kama zaya kadi won bana zaya nim au ba yadi ma breaking din kuma ku boko aran karalan ruyen da za karalan nim sana da duljiyar yanzu so banza so sai ro tarbiya sadu suro gwadata yanci zanan da ulenin boko aran min pandin bau so at days ka hangal diyan granyo plan dia al'umma dia sama suro fenanyo
1: yo kuma suroci da handu dubi Allah wani mare shi karab kando da alaman sa handa wai da kuma banan da su
2: a an da kusa an da tulur October da isha ka us kuma yanci da da din
1: hutu jili so fando kishana zalla dubi na ram da su biyan kurafa
2: an da su kungiya an da rumiya audo ne kishana kama fero alizna ad su kungiya an da but a kuru an da no yana cewa sai ad ruza da targeting di miya taran za targeting di miro lono ma na lefado ne sai ro mama wala ta da sai ro mojin ba misal kuma len ma misalo kla kamro kla na lefa a faida doni ngallo lete kam surwa madimin adan dia no nyena adin dia no nyena kamu izini kwanza e bala rasa fi masudin ba yola kwashi ma adiro kla zuro yikimi doni kamro faida ngalle namnum community la yikrim bali lezu community la ndicharo le jungulzu shakwa de deps a awa shi ma faida zuno ngana sa zane gozu leja adi patolan lo alakin lima mare at today su kamu de engaging den ko ga dai engaging din lamar jama'an da san maso an da su fute din dia fitina
3: darasan
2: asuroci da
1: yo bana dubin ma aula ngai kan mu gonum yoyi
2: anda uza kwanza almana kuru kama anda kwanza baz almana ko ga do ne au shuma da siya so ndina da kama anza targeting din sandigi kam la nyiro misal lokuma kirin jama'an da ha

0: Gala zauro kurentu kwa preskomdo bari faton darasone da karnu ya kara nado ni morunza suru zandiono kurade masa nado ni nandiro jolo wa mana da promzina ma nandi bonu preskom shima do ruptu nandi kaudindo so kurade ma kurando so kurade ma bayanando kadege kapsina ma da ita gamturo kala jolo wa mana doni super usko fal diyo lar fal usko fal diyo arasko super au bin super fal u diyo indi super lar arasko diyo go kabla wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Gela bana masa nya krenye maulun dia agama ro nya siro fras kambare ala
1: ade wudu koro ide a compost du share pila irtin basal done faida tier porko
0: yo ngao done a wotun kala faida tin zero tia she futu tudi ide reptil la irtin
1: ado porko
0: gela korom du soruna amin ya rabbi amin ya rabbi ya korobana masa ito ngana asna era kam la fal ya kliya woni mare ngala ngo kam la fal haya di wala mai wat kam zule wona ngo kam la fal assalamu alaikum wa alaikum salam ndawa tukliya de
2: asne so ka rami tagatoro
0: la le ushe la le ushe ndufande
2: ya
0: Fatima ngorongo mari kosne ya Fatima to mangana andia maudu wala ngamaro nye
2: ari dakana kuma si sakire kuma kompo sar mati usalo kuma ari kwatera iki to sorto kuma to saula soro kaira jinna si kurukini ndinzo aye monzusha barasi kafai jinna si na ari koroire
0: gala
2: koroi kini akini dei wala mo wani kladin no zina mero wala na koroi kuma da yura jawo kala shukafai la kuma a ye kirma so bari na awa non ma shi na shi ma din ji bone bi ya mo jin ba mare yo itin din guri ya dauro waja na da golen ji ko bi mo jin ba rage ki
0: yawa
2: kirma yawa yo kawo ji bo jin mare sha na tin ai tulu na tonge o monzi shi du kui tilila a ku tilimba kuru peni dinsu monzi kumanzi falla india so ondana ala insha kina tido yi ti isi nisi daina adu koro yo au a zao tilina elani gai na gari nji bojumbala nisini mea koki mangila ula ndaso ndunzangila ula uduro sawari yo mako
3: Okay. Ngala zoro.
0: Koram ne farke dai.
3: Farke dai.
0: Wane mare to magana.
3: Shi arma dai sha zame dai koro ngawe dai to magana suru conclusion din.
0: Ngai.
3: Putu doni tun ma rofaida tin.
0: Ngai.
3: Kalama na ya shi kalama na yin suru ne shi.
0: Ngai.
3: So putu gulluma dai na rinji bone yom. So na di inji di so shi ra so shin ba. Na di inji di so shin ba ma. Dai nodari amma ni shi tilan sha a wani min shi tilan sha finin a wani rijiya da inji duboja isin da ya kokke min ade yi cirin ma inji na duboja inji lejin ba ma ai wahala ma kan bayya dalilin suron jiya ma budu lejin ba a shi tilan sha kongumiya da are suroro kokke ne au warnim ka inji dubojin no warnim da yana timin na tum rijiya do da inji isin ya da yawa inji lipsin yi ma shi shanka watin tin cijin so ade dimi kuru a compose faida ayya yero faida dimin ayya yero faida lambu ya shilan dimin
0: lambu
3: ya lambu a kwatara ya shilan dimin a dai audi ai kuma shan kafa dia rofi ne
0: a da shima a wado ne chama shima so now
3: shi kamuru na
0: a ta na so chama ayya compose kwatara do faida tinna kuru au bin shin kafa faida tinna dai kuma fasal dun mai kama mana shin kafa do au bin piramida a kokta au shi kokta sha koktin na ta tinna din jiso shi
3: Shankawar na ngila maro shi tilbi nozari nozari la fanu na lan at least sha fi lijiya dai ngawo ka fi nin duri sidiya gonum kudi miya dai ndi ko ngemiya na din ji so shin ba ma at least na turma ko sana kuri rutu ya ko gana
0: ngala wa alaikum salam
3: kan falli okay
0: na shi ma dare ran na'am du fande ndu mana din na'am ndu mana din
4: ogo abana si tagi di jiringai urnum halangum soro soro kero to kuni ndum moje na ko kusinya kalinde
0: shi taki ngai zamane ma no hata madu
4: ah
0: kallum na to
4: ah kallum na to ro
3: monjin ya ah monjin amman kullum na amman monjin amman masalan zudu shina tun ma ningilirin nafsin yi ma awa zafi dai suka kusini da ban najin
0: arshe ma wanzo
3: a misalu amman ningiliri tort suna kuruna da doctor Bernard Amusuma
4: kullum kidi da hamduna ma dai
3: arma arma zafi zafi ci kusini da ban najin ba ma
0: awa shi ke muka lama da
3: shi wal ba
0: gala
4: mun dai so zaman jingu wadin Aisha kusini moraja kinana dauro a wazina rukuna ro ya choru
3: gala zula na
0: kidin fa numa ila banata
4: are are a taira zuki shi zuba ngana
0: yo da in galle min wani ma ciri hamgata au bi lokurin jiya lando dai shi ya wasu ma da jorin murartu waya suna ya dai go kama lokude ngana mko apsine futuburo na gudina
3: dai na futuro ni shi compose futuko da timin da wai chat a wani bafiya a chairman misalo kama work to ado cirare taimo ma shi a chare gulungana shi compose dimia nitrogen de be phosphorus be zinc be iron be calcium be sulfur ayo sulfur be shi nitrogen gas aga sana da gas ginye shi compose de maklimia naturally sura nitrogen be time be yiro awu sha ledan zangi dai nitrogen de escape sidin ba work to this idea ah ningiri karin ja misalo ka wuri yayi gapsa sha sana ne sha sana ne mi bare ne ciri roga da yana te
0: Ara shi ma tartib don sha fara te
3: arma hutu don sha
0: yo ga tartib da fanta nai da jiri bana jiri so faida jiri so cidi gultana da kunjo aro
3: ce shi kuma misallo shi zaman ne din ka sa me sha gojin gulguna shi phosphorus da potassium da sa at least a fa lero legend bare mi ma ga wa sa yelan ne misallo kuma ni kwatara lan cidin ningiri kero bare mi ma samilan kan misallo ningiri na da bare ji ma shi mariwa da gojin Safal sidiya safal sidiya ba shi cilan cidina misal kufi min bari fimin na da timiwar wajen cidi timar kalamjin woktula misal lokuma srosa ya kelan samma so take take bu indi fayda timin no walja ka kindiyo mi take bu diyo fayda timin abu u fayda timin dalil cidi kalamjin amma shi compost din fallo shayi kimiya na yi kimar sa uro lejin compost a wani miya cidi mun cidi da improving sirna na da dunar sirna ganan zai sa uro faidajin sa ngiro faidajin na din waltin fi miro amma taki da yi kuruna fara da yi fantina shi ayu zai fantina dai shara da min da son yiro faidajin no ni
0: kulomad awa san ma bayan na fiska ilmu rentina
3: in sharu kun bari faida timin ma cidi din lejin sharu kuru
0: cidi dunar
3: sirna sa uro lejin shi compost
0: are dai
3: kamaro da turmu kamaro misalo kuma develop country to lenimia kasu a synthetic fertilizer lansadina awo kuma jiri compost organic manual lansadina farashin zama gade kasu
0: da su daraja wale
3: shi compost in sanna mare
0: shi ka kan yare mitanna mare
3: sai jiri awla jiri improvement sai kuma jiri kuma genetically motive sai nan zan zuwa mazo yin ba sai dai africa rosodin amma shi organic sanna mare farashin zama gade nan zama
0: darajan za ai ayin za su
3: dai am so ko kuri da organic do practicing sai
0: gala ta magana karantu ya isro bai na doni ha mama den ilmu tana ya kuru sare su so dana tuman dia beji kura de manya nyura sku nyana su ro kasa de mi andro bai ada kunjoro da ji haram karantu bai za landare don ni first kam bare maro kashe ta magana first kam ade kana ro sun sare su ko tanaro da jingai ma first kam shima da bulin sarama huya doctor kalkalin chai de waltu dawrti ne nan droita gatine kuntu susu engineer ne lokwar kalkale ko ne sa hafsanaro kura de mane do lokun da gona first kam da gawo karnuwaro lokwar kalkale mu alhaji gaji me do first kam da wonge ta gat kuko andan da sa da kun da fuya ka do first kam magare da rasu ne da current mara wallo

0: Bon. Kirmaro dai sulu ya kanz lasirin. Rumin shuru wai aka yari diyan mi ayoshin. Ngiro gwajin ba guljin ba bi ayo na manya za su lin. Da le ja kanz sirin kanz de shas tulin ba. Da tiro pakkam sai to sunin siro awala sur gugul limine. Rumin kamla da hawar katu ya durin zura cin dan ai durin zura zukcin no na ja sarana. Ah awala wazi ya sirin aka aka umu aka yi da gugul zaina da aka yi lan amde kurai anda tiro fasa sai ro kutun ne gulle.
1: To madam.
2: To dungo futu Fatima Bla my bens na di ta yi da zingila futu ankura an diarin nan me na zandin yin no wallo no ma kijin da kutun da samano zen non ma kam so na mumatu sunimi ma yene manan zai so man asunimi halla anzu so yo are ski da yi duri tibiri mi so dan na mumatu sunimin so ron zaro ga mi sero fuska so kolle mi ma awala di di ya ushigi sadin yayi asunum sero ya samin amma ni sero lokture namu manano kazi za fantiye yimba shawar so yimba ma ar tayi da zu hal za isbanatin dille za kamla hal gadi ya goza sai ro shawar cin walja hal batiro waljin ade suke da an kuran da so sai ya ro im loktu so ndia andia sandiari namme gana kazi ya ande so fanzen andiro shawar so sadin ma tayi da zingila kuma kininga kan mai ngilajin ne
1: tawada tawada futuna isan mai gulluwa dai Abdullahi Umar bai kamla no ngana bai kam kura dai amma na lambin zubau rumin ne titibirin miso nam nuwala to sunu yayi isin gaishin a Well, to sunu ya dane we nem gero ko to sine awala shi aw awala duwi do gana wodo yakin gina ziya sarana ye ara ayo do duwi ndaw ye ku do kallo di awala su rubin ne ya shi shi jin goya ne no awur kal kal gima ne da mai granu amma kurman sa granu war ne ro mana zin bare ne ya tokkol zin sai da reja awur mana iban ja sku kolluwa da ku awalti isha nero awada hawar rerero a mana jin bare hawar rerero nero nafsuna cin awan gai kam laye awujin da awala nye nonuma awu indimin da kalkal gai no da iya sami yoruma shi kam loala so awu bin yildu so awu baktu so di yairo kam mo kalatlan min manami no lono ma kam so renya asu zain kuruman awada sare ruman ango ya cinzu kazu mana zin yayi ni mai awu kalkal gai no ma am shakti min gala harami kun tusu tuma ngana tamtam zande ndiye agonu yiro kawo walte ishe zande ndego ya kone no ngufle ndiada kuno

0: uso kunshoro fraskram dandal durero tuma imbeji tamtam fulendi adi ugonwaro fraskram dandal duri andi akari mfatu radio andara sonyen futu nunuwa adi talawa mawa sonyen duro fraskram anda akila dataro itaga kiyan
1: maududu ne mawa kwe kila danza andene ndeshi makala afie manga imfutu doni andi amdia kuraswa awadu ne andi azuktin abi awadu ne andi akini ngande lejen soda kila dataro lene amdia kuraswa rogulti ya kila lanza andene kambwa dalil doni isiki maudu arugu nene ade kambwa so andi titibirin misoro awadu ne andi azuktin soda amdia kuraswa yadu yairu amgediru yadu somara ina kila adibasi nzandene Fatima Muhammad Bulama nyukuro men shi kuma amde kuraro lenum a wato ar futuin and there amde kuraro katin den na yusun zuri aigulin katin den a oduno ambiro walzu biajiri awola gratuso awola so ar baro biya san bi soro leni and there sai yana yenin meto sune kazi afiye ma baro walzun futuin shi dunayen katin and there amde kuraya da
2: futu bure gulan ana yade da ma biya namnum zande da ma kai da su din amma kurmaro zande lambe rumin kati am kuraya duriya da har lokto la rumin awala katirin kaman aigulin kaman rashin kunya dai kam la ru
1: an guba be yedero
2: bayro yawa waljin rumin tara la rumin kam am zukurai sha tiro pass
1: jiri zauro ka kwalzina ma
2: jiri am kura sawan zila ma manzila isa rumin da zauro karab karab ci iko sarai yurma ar kutu dai ande tiro pass sai ma kutu pass sai dai no zai da jiri tusula kate durinza sai ya gima lado da jiri la sai ya ci kura laro dabcin ga gima da rumin ga gima sapi sor sai ma manzara zandin zar kiji jumbo amma da yin reclam tam roshu aw burzum marwallam lada parwallam ya da sapi sor ma mame nya zande sarai da rumin ye kiji da zande dai da taida nan fanim shiroku tsumgullamin
1: gullamin tawa da Fatima manam are jire dan dalilin zuro umairu kana kamula hawarcin do hawarcin amu awwa zuna yawun gangana wazu sana hawarcin do peron zide biya karab tiz mana drotisk ma aka yi gina umana unyir manyo hawar di ikono yaro ma
2: basha da aman zero
1: basha ka tuzuna ruma ad kazi ya kutu
2: sai da zafa
1: biya sai masa da awur ma ubiya shuru dikana awur wa ajab suna rukin zalla sai ya kutu ai adam
2: kace sai ya san zai mar rutu ga yin
1: tawada gala Fatima yonyu awo ngawo Fatima ingo bayan sunade nyukuro min futu yin shi kace ande am de kura ade zande so awo so ade sima na so ade kace den awo duno ambe rosiden
3: fujo ye ande duri tibune ndo ndo ba anga daga lanye tai da zo shi kutum kam kura da gullimin da shi ma tai da zo ngala kuma ande duri tibune awo anda zu cimma wanda garanye yi jiri kunum kuran zai awur jiri num kutun ziyai isim gullumar ma tai da zu shi ma hero dan awur jiri kutunum garani ma isu kurajin ye rannum aw ya san ba am kurai mero ba isu karo zona adare suka tun aw buro man bi aw la ya monti la zucin la ko suron gurin la ko nya katin ya sawani me la ya awurun ya zucin ma isu am kuraro gulluma ma shi ma gulo ni ranan ma amla ro gullum ba ma yo suro ande dure ya ma ya ande na son be ya ni su kurai ma na son be yo katin da la ka ji la mi ma da ranan shiro gullume da shiri isu ko shiri ya nyiro da su ci ma yo shawurcin ko kuma shiri lezu ma mu am kuraro gulzi yo ar da ruma ce da zuka ma fatola ma ni ranan ma mu gullima ri ni mala ko kuma awar kron zufanimin kuma da suro dure ya den kuma kam la sha ma da te da zu katin zaka jimbe yo share su gulji har da su wanda giranye yi a wanda zu ci masan maso furme gulle wanda la gira giranye kuma isu karshe isu daraja isu andiro banna te kutu
1: tawada Abdullahi futu sai san mai gulzi mai dai gulzana dai nono ma jire sala rumin a wala su har gira girani lene na din a wajin ma isu kutu jago ne fatar kudiya Allah an da wusa so da ma ishin yo ruma amma burorin bi a wad bur salak bade suna dan am kuraye nutun zaro dimya ni mai daraja so na dim tum au bi a wala so dim ba awa sai gulma da yaska awu da rezin yoro kutu ta ya kutu doyin sare ni ro shawari sare au bi na putu sasen nan zana
0: to nono ma chaman awa doye suka dalil doye an qur'anu mo isum shawar so mani min de chaman dole gi awo de wai nyidiman gilada iske sai rogul nyim ba so ba nye tamamin awa ade dilana ayo sai rogul ngi ya dikin biyan gilay notun zandin mama kijo au nyiro shawar la sadin ya modu an yai bana zen au la waje ya rasan nyiro katabla ya kaladin gozen ades ga aido biya dimin yayi nutun zarin die shima dai au din yo kaske jinno
1: gala harami kirin to so kawo an dai le ne sanan da ci tubrin meno sun zai kala ta ha sanan ci tubrin meno sun zai kala ha wata tayere kirne no ngo flendi ada kirno. Thank you.

0: Bunu Tijjani.
1: Assalamu alaikum harami karantu so to suro kurade ma uso andia karanturo afuto adata de kuma maye faraskram kawe duro andia suduna ta jarami karantu faraskram kawe futo adata de lokta alla nandiro kude itagat ke na done ta ji andia gawero lono ma maudu done suro faraskram done kawe ta ji kuye zande tinde kila ta ji faida done hormo kawa me done kinta done azul hijja ashrul zul hijja lano tana ma duklan daji faras kram doni shikawe gultana ma ade itagatin daji shak abba yusuf albamawi shi ma so wanda suro faras kram doni daji kawe duro rubkatu ushekin shir ya shak
2: shiba
1: glasle alhamdulillah
2: mashallah
1: mashallah daji futu fantina dai daji ade shi ma mudu doni daji karadan zandetin no daji bismillah arama
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك رب سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah kamandi ala andarib sana loptu dai bara herra ta naso kamandi ala awaso alakchine kuru kamandi katinzan tafadul rasidin kamandi loptu ta naso asrujil hij asrujil hijad
1: na
2: loptu dai bara herngu wa hurmara kama shasidina alaman kamandi yakhluqu ma yasha wa yakhtar gulzanaidi alakchin awsara ana kuru sururin karjin kamande sura adam manasailan alaksana de nawi asutuluna kangiya masutuluna mu'mina sutuna salih asuluna siddiq siddiqin so shuhada so sutuluna sama da garta kama konga ambero wulzina gana kora ambero wulzina malam majal lambe ade ma awakaralan kamande garta zufulzina walau halian kamar da yana da ma anda gair sana anda kama surfatin kare amla hajiru le zana rai
1: na'am ade
2: yo garta kuma yadi hutu sarana da gair jin dalin zai shifa lili mai yuri nan ga duro
1: na'am
2: kala ya lokto ada gairo no hukta mi omi ombe kuma da ramadan ne ka wanzu mi wudi
1: na'am
2: duk don zu ramadan ne dare ka ta na so bane zu mi wada zauro nan galon bane ga da ko zanar sirina
1: na'am
2: kuro ashru zil hijar she kuma da shirfu dalaci yi madina zauron galoro sirina
1: na
2: kuru miyode muharrami akai roshir daraja cina amma dai rasan da falla filla gana
1: na
2: kada masuka qala allamatu ibnu uthaymin rahimahullah sayyidina uthaymin zawra guljin malum dai zawra hurma ala shanji malzu ala kawr zafaraksu
1: amin
2: annasu fi ghaflan amsa da zawra suro kangesa yakin balan kashara ana ashir zil hijjata nasu kawmi zil hijja ade
1: na
2: amsa shiro da warta imba himmatan ba sharewa zamba na fa ala talabati alilm arman angara hura da ilmu atuma sai klan zanbu an yubayyinu fadlaha lil amma nam galwon zahirin zade am sudru sulu bayan zawon
1: na
2: da fatu radio wanda radio bara darasun ma ade
1: na
2: zura himmatuna aure muhim jama'a faida so sai sura meme zu surine loktu shimarin jama'a habsin ala sha habsu
1: amin
2: ala darajan zasraci da wanzuru ala darajan zasra ala maran zagalzu
1: amin rabbal
2: alamin kan yam sallallahu alaihi wasallam guna man kana fi hajati akhi kana allah fi hajati yawna
1: na'am
2: kam lambe kaman zai kalanci dajin da ala yal kala lambe zai dajin na'am kuru malmi usaymin ya guljin da wani wa hasu ikhwani almuslimina ala iktinami hadhihi alfursa alazima
1: na'am
2: ta nasan da lamgikin yayana musulma kala loktu nuwa kaman da yuro kamzu cinama a wasu kan nuwa gultin da
1: na
2: kaman da ka wani ma buwum rom fusuru bu melan karakali wa musulmin nan ma da ka wani wa haji yaro ya sutu sakana da
1: na
2: yim shi ma nuwa mara lai cido
1: na
2: da nan nuwa shi ma da shari wa ne ro ya kama sutu ciko wadan jiskatar wallame
1: na
2: da lin zidi ibada loktu garin na dimin fadala shi ma shi lan bambe sada dimin asham zimin duran kranimi ningi rubkimin ya mamaran galadimi ningi mashima kalewa dawai halangala amsoro dimin alawa am abyalo kama yakupo sorofulemin sam masun herin zidim gareda garekade kambazuna kana gadurun malume wan yuktiru fi ashr zil hijjati min al amali salihah
1: na
2: kundodai ngalwo ngalwo adin sura ashir zil hija ne amze zoro ngozawo
1: na
2: sura yimadelan cida zoro maratna sombi almaro gulje mi sallo ka kiratil qur'an luran kirat
1: na
2: luran ar waje hizb arkar karamina kawmi wa da sami
1: na ade
2: kawli shuruna zina ba
1: ade
2: hatta kam luran karazala shurucina made
1: khairukum
2: man ta'allama alquran wa 'allamahu
1: na
2: galwo ndar kam luran ar karazu sita amsuru sukrina dia sura umma yelan nabiya su kinga muzo chuluma kam galwo she mane ngulma sai ma cin da no
1: na
2: anan gar luran na karanyo nguru suru luktu adian
1: na
2: luran luktu alan karanyo luktu gadira gade gade
1: na
2: kurwa dhikri dhikru dio
1: na
2: Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah baqiyatu salihatu khairu inda rabbika
1: na
2: gulzinade na hode tsuru na kuma min herin guwaye hatta li salatu wassalamu gulzin
1: na
2: kam muslim do luktu suru luktu anzelan minti falle sakan falle
1: na
2: suwala yar tamiru yum da rawa za amdu zikru sadina lam kwanza sabsa sariya
1: na
2: sarin sai na dim tawano yim dai na dama ndo feda jimbalan na dim tima
1: na
2: dalin zini waltike waye dikin gulya mo jimba kala kala wona kuma
1: waltar
2: mo jimba
1: na
2: ade suka yim shimalan zikrun guru jiyo biyan waye he zikru jiri kada takbir be Allahu akbar gulmin tahlil be la ilaha illallah mudanimin tahmid be alhamdulillah alhamdulillah mudanimin tasbih be subhanallah subhanallah mun wasadaka sadam be والصيام عشان بي وكل الأعمال الصالحة كندو عدي هيري كوبو سو رنغم لكتو اللان دي من
1: نعم
2: كرو أولا رام دي كمان دين كنجل عشا جرب سنا نزيشي
1: نعم
2: أولا لنبي ماني منو بندنبا أولا هيري ديما توصل ديما دو فان ديما كمان دي كدر دون أما سي ديما دو
1: نعم
2: لمنو ماني من كرمي ماني من علم ماني من نليو ماني من
1: نعم
2: رأي حاجة مجلياي tunda kaman da ya nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamin ya gulzo
1: na'am
2: nyaydi tawru lambiyata kamar gulzana lambiyam du yurto mane min ma loktu bara allan cinum awngalar dim shiro sutum kamay ala lambiyada yurto gulima shima loktu ronya bonzo kaman da wadu do yi herre gulzana su kanjin zoro kam da sabab du zana ma shiro cin annan ga duro cin yongun to ya harama musulmaso wade yoro summe anda lipsi
1: na
2: yoro sumdu maana ba dalin zali sallallahu alaihi wasallam guzulman bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu ngai wono
1: na
2: kam ade namzuna surin kinangan zalando loktu za de sallan she basarzu
1: na
2: shangaworo kamza amul kasa dalil za hurun herala ina zaya
1: na
2: na heraman zina zana masudina la raksisha ai mai sati ma kaduna mai bayan so yayin so tara so a yau ma layan fa malun wala bunun sanar
1: na
2: liman ne uriyuni mai yar fayra jimba tada am suro mi yambuna yau mun yeye mu fayra zir gam gadin mu turo mu jimba annan ga duro wade na dim tiende wade na ya hasarta la ma farutu fi jambi lahi kaman da gulsa
1: na
2: amla wai chakwa awala ya mazana lanin cingewa mazana nan galaro digin ba
1: na
2: ha amma ngoy yoro sum dike iske na joko mana shimar aymar waljimal irala
1: na
2: hade suka ya harama min sallamaso kalama ramya kuture kamin
1: na
2: kalama ramya herdoy nusku me sarana duro cinum mattum shiro irantumin
1: na
2: daraja manima awnya daraja ro satin madimin
1: na
2: arma suku man talabal ula sahara layalin ga yangulza
1: na
2: kamdu ngumgalo uwane suro jamaila andima guljamana zakarantin
1: mutumaja
2: cizu buniyar
1: na
2: shimurai kata
1: na
2: tajimi zugozana a loran zakaracin a fisirin ne burun zalar dan zali salatu sallama hadisin tawzana kaman da su laila akhir sita sidi sami dinar zubcin
1: na
2: kan jada batarajin da kam limbi zumajin
1: shiro
2: yakin
1: na
2: da kam biyu magawara majin shiro gawarin akairo kan jada ni dai niro yoro sumdun ura yoro sumgono yoro sumangu lenma suru amdui wane su bulan motula antum barita fatan gulan bozana kamla ma arin fandin ba
1: ne
2: ce kuma inde asbab kulzuna asbab du fandin ma mun jin ba
1: na
2: anan ga duro kasarar wulnyo
1: na
2: yakinar wulle
1: ha
2: ongala jiyo yo ay so diin
1: ha
2: o diin ga nala kasaratar gulnyana
1: na
2: malme guljin
0: kala fadla yimdoi ashir zil hijir adin hadis kin gam sallallahu alaihi wasallam suto ma min ayamin yimmi ma ba wono
1: na
0: yimmi ma ba al amalu salihu fiha ahabbu ila allah min hadhi al ayam yimla nye karnam awla angala dim kamande nya arditmani min awshimar bara hirngu war waltmani min ma
1: na
0: yimdoi mew zil hijir akai ba wono
1: na
0: hadis ke awla ma alana ngardimin ne look to ad comes ko na ma
1: na
0: sai sa'adu da aishin
1: na
0: sa shi maduro na amin ba noni media
1: noti ade
0: annan ga duro yim shi madari wane
1: na
0: asham du magoni mino sarar masa da ngin mino duran da makrani mino apiawo herre guzana ade le tsana be mi sallo be look to dina ka usuzu amso nguro lembitana be afiyawata bakfaliyum amma sada kamine auran made kamandin ma fattaqullaha mastata'tum guzu
1: na
0: bultuno ala gayo awon radio guzuna dan raktin do lotoro
1: na
0: har ali salatu wasalamu abdul sarak karima sikil maya guzu
1: na
0: jilan kama yatono
1: ade
0: kuro jadul mikille guzuna kamnan zun gado ba atuma karura sustulucin da sadaya ngalo surulan karawon
1: na
0: ade siku ande yimashi ma kama kaman da kundo ere sha dima yimi mashi ba guzuna ma da san dari wanyo
1: na
0: suru kundo are zuru tida san da yi mallan
1: na
0: alhajjul mabrur
1: na
0: haji liman be ma lene kuna hajja fi ne lene hajja da jini alayhi salatu wasalam alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un
1: na
0: illa aljanna
1: na
0: hajju dai kalkallo shilan ala titinama
1: na
0: farla hajji arno nama
1: hajji
0: ar farla nsa sai tew haram gotumbe tawab dembe sayin be alukuf albiaraf
1: na
0: arafan datumbe ndaso sokur wajiban zibe musabat zai
1: na
0: kizib kurolenim jim cidam hajji ar gatkemiya
1: na
0: alayhi salatu wasalam laysa lahu jazaa'un jaza sha sandana makamallan joye sandana mabaw illa aljanna
1: na
0: aw manyan kurar
1: na
0: kuma da sabiku ila mawfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa'idat lil muttaqin
1: na
0: cinum kiro so mano zannadoi num quran zidin semia sidiaw
1: na
0: yistina ku bala fata yaro Allah fata kwata yaye
1: na na
0: zanna gulzan awshe balando
1: na
0: a
1: sire
0: zanna gulzan ha audina samazora katel fajr khair min yawm ala wa ma fiha guzan
1: na
0: rakainti fajr redima dina audina samak suru fima shako zana wono amma ni na lan fato kwata kwata da ma haya nan mu basariya hangalum zata kayan hargotuwa kaziya wa da kulta duk yan zo din do leraro lenum zanna kaji guzan lando fato dina sami akai niro garata ayin zo suron bi yan niro zadin
1: na
0: haji ka kolloje ya amma tuma kaman da sai kam sukrana kam laliman dungoya har go suna homjin cambaljin
1: na
0: amma la shiru her lera da suna nan ga roksu su din ba
1: na
0: dai alhamdulillah sannan ma ru so kaman da Allah shi ma da sai restaurant
1: amin
0: alifin da lene ala dalifin ya tera da rico
1: na arama surokawa miyo awado ne musulmi su din so bayan gama adadaji kam do ne roksu shi kra luran ne da krajin ba ro wallo ma cidala su da luran da krazina ye beja na
0: misallo shi luran do da malmai ibada da
1: na
0: ibada da nima kalamu da mai kamar yiroji ibada ta na su loran kara da kamar koyo mai rakra zana mu kwashi mai yiro sadin ba sai dai tawassul su dingo da cidon Allah bi mu ga kuma da zafi na abin da men a wadi men gala da loran da yum
1: na
0: am kara wurin ya karaza
1: na
0: man dalla alal khair ka faili hada
1: na
0: kam me diwal khair kam ma shi maziya
1: na
0: di kam su na da yiro su wandin na
1: na
0: misal luran na hura karazan non ma yum sai rayi mai kullum gozan karazan na din su din no suran ya account mu ala misal kuma company role ya mishi ya miki mai aye
1: ade
0: mu kuriwar yan ngun ya
1: ade
0: yawa hutul ganubtu mallo kaman da yuro ajir zucin gwada luran karala ya rakan bai zuni
1: na
0: da inda kulle luran da kamla kullum kasara luran karajin luran jiri karajin sirana mariyu keke
1: na
0: misal majirla subu sudin
1: na
0: shirowa da mila yomi min
1: na
0: wadamila tok togo takija ro shawa
1: no
0: urande shawa ngalo yom yoma kulluma wanda shilan subujin ko fandimin
1: ade
0: astana
1: no
0: aw adun gurunne cida herre kadambe
1: no
0: sharangum dimin
1: no
0: misallo sada sadangnamin
1: no
0: aw aa awar dukso masamun mayimdo ilaya ngamuri ade
1: no
0: yimdo ngalo wanzu danoma
1: no
0: ala yuro rukusina mara dai fiem la yume
1: no
0: fiem mile mpella la yume nguru ndanam tala tala ambiar sam maso duanum sallim ye leda rufim kap kap kap kap fiem
1: no
0: am duazem ba kara to na so sa kam ndi ade so ka zien kare ya
1: ade
0: sero sedekme
1: no
0: ajen zu surie ge delin zu ala nan gar duar dimia
1: no
0: bunzu ma siriro surimba sai ala e hurun le zvitina
1: no
0: are sukun mukwan zu surige an mar sukun fa salli rabbika wan
1: nahar no
0: suru kundo ade zawar mu kwadin suru sala sarita
1: na
0: duwa duwa yimi shi madan suna bada
1: na
0: ade dima zawar mu kwafan dimin
1: na
0: kuru kamande da shi kan magalajin ma hutu chai gulnyana fata kula masa tam gulnyana da rakta mulu ta ro kamande da ga min nan ga duro
1: na
0: ayin yan zondo
1: na
0: nyadi tami biyanan luran krai
1: na
0: nyadi luksum salam biya dalam adulun ma sham go tam biya
1: na
0: ningi rub tam biya ayirang mjuno rabia zikuru dimin awunyuro no. Monjinde
1: na
0: no. Shiride
1: na
0: no. Kama sawakin gam sallallahu alaihi wasallam ya ade amla sadan amla ilmu matalan amla jihadlan
1: na
0: no. Samarun zarun zar cida cida herila almaro masal kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin aslu hafis
1: sama
0: ha no. Aslu hasabitun
1: na
0: no. Wafaru hafis sama tuti ukula kullu hin bi rabbiha wana
1: na
0: alama misal shi kalima la ilaha illallah do furtuka kaide ni muslim ya
1: na
0: la ilaha illallah bi ma ba furtur kunguma
1: na
0: amma tuti ukula kullu hin
1: na
0: kiskanzir taragojinde tarandu kullum soro mana ni muslim ya a kundo herede fi kulli hinin tajid
1: na
0: loktuo son fandimen awar dima soro kundo fandimen kiji fa nawas kirnima ya fandimen kuttu nya wanka ne dugon mi ya fandimen anan ga duro ni muslim de danan badum man
1: na
0: ar ma suka ajaban li amiril muslim
1: na
0: li ajab li amiril mu'min ga ya gulzo
1: na
0: yawa ade suka shidade nduso aw sha sandana sadin
1: na
0: kuma nam noware loktu ade cida akay mbe ido ammo ita noye ndido kollelem zai ka mi sallo kam karajin ba dan fancin
1: na
0: ha na wazir lijin banan fanjin
1: na
0: dai ambula da jirin fanzan
1: na
0: awari tafakar radio kullun da kamla majir la manya yashe kala ta tsan da tarre
1: na
0: ha
1: na
0: lazu aw shi ma da sai yana zu sai ya fanza
1: ade
0: suran ajir surye gi biadare mai estamione
1: na
0: jiri am fanzan da le taronye mu kwa fandoi
1: na
0: dalin zu da ade ada igtinamul fursa
1: na
0: loktu ndari watu
1: na
0: rawa ma ogade diwiya
1: na
0: amma hira wode do wode anda fursi nan garcidu ashadi ne mu kwa fandoi
1: ade
0: astana ya
1: na
0: anan gaduro dai zuro le mu kwa fandoi ri muslim durcin na kama ya kazukul zuna
1: na
0: awkir muslim riwangu wa ba
1: na
0: arifal ajil mabrur
1: na
0: kuru siyamu yawm arafa
1: na
0: yawm arafa isha shima yawm kin larme
1: ade
0: amdu arafa nade andi fata asham zumin
1: na
0: yim shimari yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'da
1: na
0: asham gonum dubdonima biu sanam gawe kamzu kuzuna ya gawurjin sa huye shi sa yin de mu kwanyo biu gawurjin
1: na
0: shadu fadila suriya ga dubda follonde
1: ade
0: roman drama kama hutu andiro kasasuna de
1: na
0: asham mari bikala tirinya
1: ade
0: amla tirinya asham gozande chaman ada zana da kuru jinka ka wuro fizu hamzu da zo zafiya da rama alailan hamzu nduso kama sham no reason amma gozu gozuna
1: jere
0: yawa ade suku da yim arafa sham zum tudu kuma da yalan da yim da hamzu
1: amin ya rabba
0: zuro sheriwa biu sai inda ka kalle ga wurjin
1: ade
0: kuru suru kundo ade zuro fadila fadila sulankara yim gamuriyan
1: na
0: nim duwadu
1: na
0: astana mare
1: na
0: dalin zudu duwa duwa din surodin faidan zuri mutaaddiya ni rumin da jimba buri tamtam majin kan moyemen dabba duwa malan gon kan moyemen kuru imtisalun li amri la ta'ala amri alaikinga
1: na
0: ni muslim kamande nya galano ibarashi maduro ibarashi maracidum kuruwalle ngode kijaru urida zi am amay ngidero kozu
1: atlen
0: mamayr samje
1: mu
0: kwa gana gi share shekaren din bero walzu
1: na
0: kuru adema sala kalanzu idiyelen musalite
1: na
0: kutu chaye tusugul nina fasalli rabbika wanhar
1: na
0: nye sarine alam nangaro
1: na
0: kuru nye dabba am kulolan nye gulzana
1: na
0: dabba kulolok te kadima kulolan nimi
1: na
0: fiye duwanimin kanye duwanimin
1: na
0: aswata ya da yanga wadilan at takbir mutlaqan be
1: na
0: muqayyadan be
1: na
0: takbir mutlaqare shima kama misal la ilaha illa walhamdulillahi wallahu akbar alayhi salatu wassalamu hadisin gulzana ma shidoi shangu radio
1: na
0: yimdoi ashir zili

0: ana ga duro jamasa cinyo le tandero sada diyo a hongala sa diyo kurungawa adelan halngala amzoro fule wode haldi diende wode kamla nye sitiro uro masam halnam sam kalama mere shadim halngala dima num kaskanji gi kalam sa gi kalam basar tigi alayhi salatu man tawada lillahi rafa'ahu lawan kam alanan garo kam she sitiro nguzu zipsu sayin di kalama ya fele sha kam da tamtam az yakta ya ala ya daraja ndu wulta hapsi no
1: na
0: amma takabbur wazna rumi firauna so
1: na
0: ana rabbukum ala sana kalan zuro guruma baksana ya
1: na
0: ha
1: ade
0: yo karun ya guzu inna ma utitu ala ilmin indi sana de
1: na
0: she baksa ali wono
1: ade
0: takabbur wazna al kibru ridayo wono kuma nazani azabtuhu binari wono
1: ade
0: kam ro kurade ade barunsu yona kuma ya
1: na
0: kam wala rinjin gulja kannin sha azabcin
1: na
0: ade sukin ro gana de shimanyi ro herro
1: na
0: ro gana de ya
1: na
0: shi anyi ro kurare ullum ro kurare ngala ya gulza wanum kollema
1: na
0: man taraka shay'an lillahi awada wallahu khayran minhu ya gulza
1: na
0: kam ala nan gar awadi rama amma ala ya gulzina duro wange kullo gulja shiro sha kozuna heri shiro cinno
1: ade
0: anan ga duro jama'su halde ya sayo husnul khuld zawra kama ya sarana
1: na
0: inna la azza wa jalla din karimu yuhibbul karam
1: na'am
0: shi zuro kamande da halngalaye kululoye kire
1: na'am
0: kurunum ngala num kululowa her kamay krawdo sirana
1: na'am
0: yuhibbu ma'ali al-umur
1: na'am
0: awado dimin ma ngalwo ngalwo shiye ba shiye ba zawra herra nyero herra jamaira adine ay sura herra de sirana
1: na'am
0: way krawo safaha sifaha
1: na'am
0: awde num lawir dum man sha Allah sarani
1: na
0: wode aw num lawru karir sabku yende num ngalwodo shima karin do sabku yo shima rayo shilan haltew shilan tunotew shiro amma boyo
1: na
0: dalin zidin almu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya wa ba'd
1: na
0: ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
1: na
0: mu'minar ya na'min aman sa herro aman da galan diro dab sannan
1: ade
0: ai mana waktu ya kurun
1: maji na'am a kaudin daji to gana aramanda fadila done a amdone kaumiyor asham done shikin taw done kaumiyor kin taw zulhijja zumzan mari
0: na'am
1: na'am
0: shi a fadila asham mere a gulte magai
1: na'am
0: falzada hadisin to dana ai so mu junna
1: na'am
0: asham kalan zare shingawa wana
1: na'am
0: mana faitram
1: na'am
0: nya kannalan fayjin nan kuru kaman da ya guzana aso miliyon
1: na
0: a shan marin duye goja ya wunan garagono
1: na
0: wana aci zibihi
1: na
0: nduma kate washa indiro yakikin ba kuma muko yin jazan zuri yakin nan
1: na
0: kuma misallo bala annam yana da awla nyiro kame cinsu bade wono
1: na
0: dai kai wane a wangairile na commission wane moyin yiro wala yiro kana jin gulzana gwamnati
1: na
0: are o man yiro yake gulzana gade da
1: gade are na
0: yawande asham da zauro kinji karun zin imani a gaya su din banan ga duro
1: na
0: kuman da kam asham wunan ga gulzana da
1: na
0: jazan zire muko malaye mare kimba uma yikino
1: na
0: hadis ka sham da shi aw mana yake
1: na
0: muko anzire
1: na
0: bal kuru hadis man sama lillahi yawman kam alanan garo ka hular zubzu hular zubzu yubaiduhu an nari 70 kharifan
1: na
0: asham ka hulanan garo zumumya na leta sa pitul rayro
1: na
0: nya kanna cinta zino
1: na
0: kuru alhazanatu bi ashira amsalia
1: ade
0: kaufald fitulu sa fitulu nya bucin tizin
1: na
0: na la nya ka oksina ongala dimauso
1: ade
0: aye
1: na
0: asuriya ganya ade suka ashamde am kasar goza hazumzana made karu kija robuna
1: na
0: ajar fundwa adin
1: na'am
0: kaman da alai hutu sayarcin mara sai yim le zana zo yaro
1: na'am
0: hutu a wanzu kalandro ma yikin sanar
1: na'am
0: an da kai ka zo da ka tiro ga yima biya gulle na adin
1: na'am
0: duya karo ku jin zutun gar sutuna ta mana
1: na'am
0: aso ta ya
1: na'am
0: yawa dai hutu chai gulle na ya dai hutu yimma sai mara islam ya sha nam gal wanzu bayan jin ladin
1: na'am
0: hadis falto wannan da guljin mamin ayamin azam inda allah wala hab bai laihi wannan
1: na'am
0: yimima na alayan daraja rinta ya kuru alayan rawo ba al'amul fihi na min hazi la yamil ashir
1: na'am
0: kundo dimin ma yimma allah kundo dimo har yimma gare din manna zin ba wannan gar faktiru fihi na min at-tahlili wat takbiri wat tahmidi
1: na'am
0: surun zalan guro zikru jo
1: na'am
0: la ilaha illallah allahu akbar walhamdulillah adin guro mudano wada dumman sulwayin wuyo
1: na
0: dai surukun da trending istighfar be
1: na
0: istighfar din suru ibada da ya zoro muku alan kara kaman da istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara
1: na
0: gaura mano astaghfir la mudano alayhi salatu wassalam fa inni استغفر الله واتوب اليه في اليوم 70
1: نعم
0: مره او 100 مره
1: نعم
0: دبدولن 100 او بيتلرو كان جام صلى الله عليه وسلم استغفر الله واتوب اليه ميراجنا
1: نعم
0: كمان دي استغفر ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار استغفر دين جنغور ان يرسل تنج سماء كندرون غفران
1: نعم
0: ويمددكم بأموالين كرول من ما يندي لمن غوفن دين نعم
1: na
0: ala elemande mukonde estena rolta sirana
1: na
0: wo banina duliaye
1: na
0: ala ande rusurante istighbar diolde nam gariwe
1: na
0: mema yusab rizqa ala istighbar ila allah
1: na
0: galaro istighbar mudanyo dalen zidu ayawdu kama lay herre da zaksin
1: na
0: asna mare
1: na
0: yuhurum rizqa bizambin yusibuhu
1: na
0: kame liman shurukun je kuma da laihirar shurda fsin so biu la asidin nan garau kama kallar sallallahu alaihi wasallam
1: na
0: ade suku an dai biu da yaro kan tin bau amma biu da ya dindai dai munuk namta din an da san dai ngilar istighfar da yau cin yau danyo
1: na
0: istighfar da zuwa an dai laihirar gurin sutin yimma din yimda istighfar da mai sidiro surin ba
1: na
0: yim allan wasallim nawiru aduyo wasallim nawiru adutudun leydoy ngodom mazapte
1: na
0: fudlado wasallim nawiru adutulan tondin made audio somte gi
1: na
0: darajam na allan habti
1: na
0: nyuro kuma ngodom zapchin
1: na
0: lafunun faraksin
1: na
0: hatta nasha awla kalanzuno ne me kuttu kuttu na chan lewa basu ayo karo hal karo zayo hal kut samma kaman dela ni rufrum zin
1: na
0: annan gadurun qurale salatu sallama man salla alayhi salatan sallallahu biha ashar gulzana
1: na
0: kam wu nawi allahu wa sallim sallallahu alaihi wasallam aduziya falluka mai shiran miyoro sidin
1: na
0: wa sallim goro mudatu marazana lokto allah
1: na
0: dalin zidi shafakin gamede yiro surantin wa sallima da tie
1: na'am
0: hade suka kurinyo da yiro wa sallima da tumara wallo
1: na'am
0: kuru ande musulma aman da rayo aman da rasulam goyo
1: na'am
0: alayhi salatu wasallam la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu
1: na'am
0: afala adullukum ala shay'in idha fa'altum wa tahabbtum
1: na'am
0: qala abshu salam bainakum
1: mm
0: kama da rawo rawi ma zanar gafan duwa
1: na
0: nyindiro guluki a awla diya kaman da rawi katinan salam kaman da taruno
1: na
0: kama marawdu zanar ya sikin alayhi salatu wasallam hadisu wannan sabatin zillu man la yuma la zilla illa zillu
1: na
0: am tulurbe kaman da sirayim la rawa za ardul mahsharlan yim doy kangalar girtin mil fulotutin kirin kama sularin gulzana ladin
1: na
0: kafiyan be kaman da kafiyar amma sikin am dai a tulurar sarin halzan bai mado
1: na
0: fanzu da imamu adil kazalla jama'a da adil hakiya macin ma
1: na
0: shabun na shafi baratilla ta'ala tara ganado adinno ciskata sai so gala adin da anama
1: na'am
0: rajulani tahabba fillahi istamale wa tafarraqa alai am indi ala nangaro kamanda sarawo muslim kamai ayon zunongui nangaduro shachirako
1: na'am
0: adi kamandenya sida kafaro sik adangaro wayu muslim ka ailan bi wura yi urasran adat hata
1: na'am
0: المسلم أخو المسلم
1: no.
0: لا يظلمه ولا يخذله no. ولا يحقره
1: no.
0: مسلم ده مسلم كمان ده سرين شارو جنبا شاو شنبا
1: no.
0: شا ظلم جنبا no. كمان ده رايو كمان ده سبكيو تام تام ردويو
1: no.
0: هر أندرو غرزو سوتين
1: no.
0: أهان يه مسلم مسلم كان وروفة ده جمع وجل مسلم ما عندي على كسر سنة
1: no.
0: نيبانم سي فيديو سنة نيرو ساري زياد أي أيو نمي على نيرو shafan za cin gulzuna da ayan musulmi rufe dajin ba gullume
1: na'am
0: har hata ka kalgi
1: na'am
0: annan garo musulma aman da rayo
1: na'am
0: musulma aman da sabkuyo tiro
1: to
0: tiyo doyo aw ala israna diyo
1: na'am
0: wode awdei katindiro tanafur so tafarruq so tin so karindiro kude yakeende
1: na'am
0: dalin zuri ande umma kuyede zuwur umma dai duafa
1: na'am
0: fi shattal majalat
1: no.
0: di wala kadalan ay soro ande dai awire shoka ande duna zinda kalakul leba amma ngo kalakul surkatin yan bare suka nduso surilan basartina kara
1: na'am
0: no. adal islam auron zai ande rusadin
1: ade
0: ande kalande kullati wala lar ande nzuka yalar ande banati yalar ande fute
1: no.
0: kulti de ande rute yarna shatan gawo katin da yaksana kamshitin gawo katin da yaksana jira hera ande ba lokto ajiriya lan karun da tullewa wangalangala radio karun da ro imani suku funde furazu a wande su dingalazu
1: na'am
0: amma adi karewa sabku yan bar walja zuro shuwallar waljin a wande su du suru karu kutin lejin no waljin
1: na'am
0: to mana aswata
1: ngalazoro arami karuntu wande kanja sene da gozi faras karam doni kawai kiruna karau ndara son mita fisko skulu da walanda je a sai na lenye zol mana da kan yin wani mare karantu so ko
0: da
1: su a bajin bawo
0: na'am
1: da jara mi karantu zo lado ne anda bo ne ma de san di mas furus kufal di yular fal usku fal diyo aras ke super au super lar super fal u diyo indi super lar aras ke diyo yin ta ji anda bo ne wani mare karantu so be jiro lono ma a da jiran yi a zawar mana da gota barin yan assalamu alaikum to wangana angala roshafan timbao andi akrini mi rol wallo na ma waltu ne andi abone zawar da gana latu mangana ta risa ko zawar lai andi abotuna assalamu alaikum she angala roshafan timbao daje to magana gana la taris network in beji fajin bawo amma zawar lai walta anti abuzuna assalamu alaikum she fantin bawo assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa rahmatullah
1: na'am wa alaikum salam duma na jinda na da boni min
2: bakura manani ngoro wa dadi bindi anya bo
1: ngila bakura daji sai na nya kringin abikoro mu
2: sai na ariya na kuma ne ala arji ala shirat ko
1: amin
2: sai na lutu na ara sam maso kuma ne ala sumo karu yango yo ala faida ke
1: amin
2: a bakura ma ba bayan sam ma sai na ba sai na
1: ngila
2: zo wa dadi ala herra o me
1: amin
2: amin
1: ya rabbal alamin bakura babore lokta gonum a bonum kurade ma ne a modua herre dimain sai naru assalamu alaikum
2: alaikum salam arama
0: na'am
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: na'am do manajin
2: bonorin masab bonorin
1: ngila masa abikoromo sai nanya kranje
2: kore ni aramaro
1: na'am
2: kile kuma mutu kuna so arsan dawo cikin dawo
1: na konzuru ngilaro sului ama koro de fantina kila
0: bune sa sai bune sa di tinchitu
1: na
0: lorane omena layli bata hajjar bihe na filata lak guzana
1: na
0: kanu qalilan min al-layli ma yahjaun guzana wa bil asari hum yastaghfirun
1: na
0: bune chita loktu zoro sandana reshima ala misallo safar larsta kamma chinam ibada bune de zoro sha sandana
1: na
0: har kawo fajar kamjin soro da yamma kam zoro jiri jiri
1: na
0: duso jiri latar hal zero ngrabtin
1: na
0: kamla soro kinan gan zelan sanyan zir chidan gano yasirin duso dugana loktu kururo tin zai so wanda sarana
1: na
0: dalin zirka sambar sabta yaso ko sarawaljin
1: ade
0: kamla shi manyu zukan bai bai waya hamne manane ganane arga yawo sha zukcin oba su bawo
1: na
0: kamla kuru bai haram da kuma lairi stand ko zana bai shi shiru liman majin
1: na
0: loktu yaya shi bozule tutsun zarawaljin
1: na
0: da yamsar awal zar ga daga nan ga duro dai hal da marin manon
1: ade
0: bia wade bune samacin giya ambu ya gullume
1: na
0: kuma ndai layu kallifulla wa nafsan illa wasa gulzana ana ga duro tunti rabia su sulail akhir bune da kashi ya cropping ne ya kidere kai location zai kiniya kime dare ne fundum cinim raka amla tarnam de
1: na
0: raka deden a wuri manzana da bi alama akalla raka amlan ayatu su miyar
1: na
0: dimaro walzu
1: na
0: misallo amma ya tasaluna abasa adukranu maraka indilan
1: na
0: guru shafa wata ramlan sabes marwekal ala wala hal kafiruna kulf ikhlas fa laki anasi asyar kallima ibatusu fatiha namsa kallima mai adukranu ma
1: na
0: sharin sirya no wale wallame la tarna madu krama zo marobani kam kora daraja ro wallama
1: na
0: na line
1: na
0: dai guru loktu gapsana namai istighfar murani mun so loktu da zare Allah ne istighfar guru da muralsana
1: na
0: har nan ga duro to din zurbiya safalin saka wana fajar kamturu sunna fajar kamtira lana minti fakkin ala sa dio minti fakkin luko wana wara kana kati ran fajar kamjin
1: na'am
0: da loktu akai so aduro kawai suna da ta dir la ganam alam ganam sunna sunna walla ala anda wuxu
1: amin ya rabbal alamin assalamu alaikum
2: assalamu
1: alaikum wa alaikum assalam duman ajanta nan da boni min
2: Angela Umar Habib ngoronga mbore manatin balari
1: Angela Umar Habib daji sena nya krinjin abikoro ndo
2: Angela alhamdulillah sena rajin ta kamiloche
1: Amin
2: Qur'ala anja anja gona mpaida tamara sede
1: Amin
2: Na chado ne sena iwad nda sede nalan
1: Naam
2: Na shandi zor hangenya narile zena
1: Naam
2: Na chado ne amoda china Kuruka zoro na shamu wanjin ma Amoda shimari jie Qur'ashin me zimye gulzina
1: Na
2: yo kuruwa wode tere lenye ku ala ila nadam awana dum tu die na wode die de sana da nadam tere shi dina ima dimya zoro nya zikin balalele ra lenum nadam tere
0: na
2: amma da moda awahir ya nguru gunum lenya insha Allah nadam tumba aw dina ima wala kaskela dia nadam tin da da awana dum tin maro ala nya suru
1: amin
2: na shado da kuru kamandera kamandero herjo a center sene gana bayan sirna
1: na
2: yoda be kam done kamanda sirana de shite da ala she sha sirai
1: na
2: amma wala me furo sir ande sene kamandero a gana yaro a wala ngutu so ngai tuso wana kamandero jire gulle amma sai sir hallaye ro ga ya dole nan me shiro kasuru goye na de she zauro sanjin ba kama dan karaye she awr kalkal gi ma ranum rannan mushuro gullumin ma cidan gullumin kurannan mu wajin ma mukonne rannan ba kamla ga da yar gullum shiro jire da gullun da saka da ala kaman da yara mar su
1: kuran
2: da kaman da jire kinda mar ala da sai kana sanna fata kala sai saka kala sai fatar kalan su
1: amin amin ya rabbal alamin
0: Allahu khairan
1: na'am bayan kala ngikte lanta magana
0: na'am
1: jire kala bayan kala ngikte
0: nan kawo na'am adawa zanare
1: na'am
0: bayan sunnar awo shiro ta Alexander
1: na
0: suro bayan da durawa dai zoro sha jipsuna ko kujin zufan zuna
1: ade
0: so zo kurutu mana suro bayan zai na gulluma riga na bayan da umar zuna
1: na'am ade
0: hakiyara kan bai musulmi so kala musulmi kaman zai lance man notu bare shi tuska jiriya rusutin
1: na'am
0: au kamso yetuna nizalan bai kamso da kaman zaro aimar hoira jin bara gota din
1: na'am
0: shi illa kamun sutin
1: na'am
0: alayhi salatu wassalamu suru hakki a musulmi kama zuna kalakal yali wato no so don dijale na ziyara ne so bajai shi tranzuru hadar ne so koro nyero izasin sakafin sa sana min shawari maja au nasiha maja
1: na'am
0: shiro shawarin gala yeso hawar duk so suru hakki a so ilan kashara
1: na'am
0: amma suru ma da kir musulmi laran chaman zauro kamsa yangal gana za uzana ma andi musulma wanda ce jinde
1: na'am
0: halngala da karen din ba ibada din ala kasanyana amma haldoi nya kama katin do kalewar waljin alwa ala ya kalewar waljin ta waktuwe her kama da rai karawo ya na sha Allah da musulman da dina ya zauro illa amma la mai kullum kalla fi zande
1: na
0: haki kama din kalan da ro zuwan
1: na
0: kudo hadis kin ga mala da ro bari tuna
1: na
0: lero waje kamel yanzu da jin salan zumbe a sham zumbe za kan zumbe sa ayi so sirna
1: na
0: amma kundo dungo yitirum samkata ngalaye
1: na
0: amma kalakta nashara uza shada baksuna shada lanzuna shada zalim zina kusu shima are tirambin ba ayo dunya ala katema kamar da siraya gulzuna hadislan tada da manayar wuro shirka siri ma can wuro masu ima gawo ci dai biyu rugo zai sha
1: na
0: a gawuraye gawo ci dai shirku ki shirga wurin yanguza
1: na
0: amma hakikam gare re kamar da kati droga yin ba
1: na
0: sai dai kundum galadi mala rungo za sarin bin
1: na
0: annan ga dure shahada lanzuna hakiki kundum galadi ma sarin ma zumma no gozan
1: na
0: shahada bangama ya gozan shahada ya zumma ya gozan
1: na
0: a shahada kawun zalan ma ya gozan faruma ya gozan num kam zafi ne mai gozan a wadlan kusuru sarambu ce daja kwayan kusu amma da zai ngila mai ba goza da zana ai kusu shi ma da biyun za ta sai rahulozan
1: na
0: biyun za da goza yan yiro faksai
1: na
0: har nya kan ro sa to kulzi
1: na
0: haldi da won gala magai
1: na
0: wai kamlan lambi duwar ranshin kamulan fom zambewa adan nam jahille cida islam wultimado kamuran ngutudun galawara diwi
1: na
0: yila nam sai hakkin zawara hakkin zaba allah nuni min
1: na
0: amma ndu so koro mari ba ni muslim gullum ha
1: na
0: amma donum alarham fom zakasanum goni mir kir muslim ndu kulwe waya
1: na
0: karun bari sakin rufai rajin ba
1: na
0: jama'a so wultu yo na krayar waltu yo na kalar waltu yo na maluma sayro halde ya sayo wallahi halde ya sayan dare wallana ma su muslim ciyar hakkar muslim ma kashi ya koro ya sana wani mai muslim mu'min musin na guza
1: na
0: minhum zalimul nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati ya guza
1: na
0: yo zalimul musin nam gamma nam zalim da hakki amma kare mu saftuna lema ya kanuro sikin da
1: na
0: annan ga duru hangal ganan yo kaman da sangu zo kuma musamman ajirin larralan kalaka suyan kaman da rabati kondola diso a muslim kaman sarino zumme ga wana kullu ina folin karawo wai sanyan da tilo karim loya banan garo lemin zu loro min so a
1: na
0: kamula ni indi karawo ya shi nya wazu sha sirana nan garo lenum kamdura kondo dim ne ya kwa gari gari to gonu wanan a wajiriyar samma cida musulma sanduna ga yi
1: na
0: ni muslim da kadurun bena
1: are
0: ayu so kadura lain wajin awu nu an ba fanda men ba
1: wajin ba
0: a
1: are
0: Allahu yustir liman yasha gulzo
1: na
0: ahum yuqsimu tara yuqsimuna rahmat rabbi gulzo
1: na
0: sai wa awu dai kaman da rahman zakin janzuru sai ma samo yaksan kalan zara gozo yam gode rusulin mazala abi na na kasamna bayan mu yasha tun filaya duniya wannan ande ma dai kinin ga zan wasa mayar sai kiyano
1: na
0: ala ya wani rex na ro nan men yan ne askrne
1: na
0: kam shiro cina ma dai kuma da ala shiro mai wuri ya gullun ba nan zin da ana gulza
1: na
0: ala da awu mu kun zun herre kin ja zuru cin su rozuna da binin ka usuna cin man hulutin ba sana fa ni mai
1: na
0: mayin da kun yan fado mayin da Allah ba kan ya gulza
1: na
0: ni adam mana kin ji da dawo na mayar da jinu ala ya da jin ba da fa ni ba wai
1: na
0: annan garoje maso karun da tullewo karun da ya sayo kamar gonyo allama adini rudaye wode kama ndi sawa duunzo halbati sonote ndi kama runuma isha kiri yero runuma gwonu mko mkoni isha lani arome gulumi lera waja kalamu zoni wallahi
1: no.
0: Kala na mzalimen so,
1: no.
0: Ala ashara zaksa
1: amin.
0: Ala andashimuza
1: amin ya rabbal alamin assalamu alaikum Naam
0: adu ba ander maro taksham ya zauran gala
1: naam
0: ta naso shayar mamdu taktun marala ne rajin zujo
1: amin
0: hadis tawatsuna kaire
1: naam
0: rasu shiya karajin gulhu Allah da shi man no zuyan shi karajin
1: naam
0: a biyani rubunonum sumunonum zumunonum hizumunonum ai auran maro luran kara gulnina Allah
1: naam
0: kuma karam sam ci karame da ja waltina karane
1: naam
0: kamande rikre waye kira rikranum da zina ri waltum karane ba gai ah waltum karan me ambe
1: na
0: kiram dul lutro biya fatiha fal karane me nana ne tus wal karane me nana ne
1: na
0: mu ko ajir de fundament
1: na
0: ah anan garo waye nala gana nun na da dai shi ya rikal dai gultuba
1: na
0: ah kam taman kadim yazmin
1: ade
0: ala kamande andero sa
1: amin
0: amso ya jama'a hutu takai na rai magade gai ande samma so and some muslimai
1: na
0: agultuna san maso andinan gar kaman da herin zishi shaye
1: na
0: and some gonya fera tiya fera jinne
1: na
0: tawono alal birri wa takwa gai guzu kaman da sabtuno wanye muslimar kaman da lai dai alarita ala titalan bana tuno wala tawono alal isni maluduwana wadiya an masha kalangiya mu far kalangi farnum hakiya mar gawalan kaman da bana no yugul zanan gaduro
1: na
0: ishe na lan kawriya da gacci ala and san maso bana sa
1: na
0: ala ande gultuma yala nangara gulle yekuru kamande suda taktuna ngara gulle yarsudin am karintu yala karon zara kozo shilan goza cida sadan
1: amin ngala daji dare da zirbin daji fatiha
0: ande zana lokto
1: na ade lokto da isra
0: ngala allahumma habbi lana al-imana wa zayyinhu fi qulubina
1: wa
0: karih lana al-kufra wal-fusaq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin
1: amin
0: allahumma ati anfusana taqwa wa zakiyya wa anta khairu muzakkiyan tawliya wa mawlaha allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فرج همومنا وانرفع كرباتنا واقض دينا واشف مرضانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: Kawe Bunuti

0: wa doni amarofu boxe na panti Nepal ko kamla. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam bala gaji
0: ade ndado kliya
1: ina sale bala gaji ba goro gombo re maaji
0: gela zoro ba ushe kan shoro fas kan wato
1: are are ushe ushe bala
0: na'am
1: are yom dare kaso
0: gai
1: yom dare kan inde are gara karo ala wanda are am zoro dura dura lalla mama dai na
0: do so kalan garja sara
1: ya ade
0: am kana zo fa zana mare
1: gai am kana zo fa da
0: ra ne suromba
1: ah dia rezeki azo de kambai ya
0: yo ama bi maro gana ona
1: naam
0: we mbi do gana
1: ah mbi do gana bi aga yi ala wa go go ru prata ko de ya ni
0: gela nya kari ne mare ba
1: are yo ndare da it na sha albaresa da ya wa kenna
0: gari
1: kenna kuma bi ni ko ta kuma sun da tronde ya
0: be
1: yawa au mon din ba ya no ti kurbal barde kalam de tronde mare
0: shembe tron
1: yawa yo amare sama am suri ya ge daro do sa yakolo mi ay nan daro sa roga ni ko kwali sa din europa la am da ma dai mar mon din no lo ma kama lo lo skrisha atlantico madrid de woni gana tam tam de be ma andero ko na shiro gra ya talbare za de roga de
0: ah ni asha de kamar ba ya o tamono free la na karaji
1: ah freelan to to freelan
0: karan kamar ba contract expire na
1: are yo sai chila manda na ambera da changela albar ya de samara di na men ti londo sa ko ru
0: yo ne albar de kama foot doni crisis doni kuna e barcelona gana kasa sa pa milen mi asa mian kla ni re albar da ti na are awdo
1: abya shiro wazra da da kazan men la kuna ga wannan ra
0: yo ngaina shi to see ne Barcelona a wakala gara lobar zina do kuma kala da kala su imba shi kuma futu Barcelona team da garne biya crowd team dilan ni ma har kala mero lamar a wodo ni nyo sakana mada au bi a wodo ni tamun nya tamun zana mada ni ma crowd team au ni ndri team dero team akai ro kuma kala da garada establishing jero
1: ma na mare gire da har wato da ya ala da sam gala da ro su
0: gala da har wato gala da
1: dai garam gala da sai jambare
0: gala ni ras kinya na tiya lokto magonu a faraskam da botro ta nasa faraskam da kel shegu tana waro ngo kamla gana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Ala ga jimi du ndabo
0: ndaro kele wa de da
1: kure
0: alhamdulillah ndufande
1: momo do gro bra bani ali koto koy manaje
0: gala momo to ngana sana landa ga mino nye
1: ne aga kana inshallah
0: ga kina karako yo abi golimin sana do kama ishe na wala
1: alhamdulillah kosimenar mordi ta kodor zoro ngada
0: yo a wono adinwa
1: a riena yo tara shi a tara shi mare ajire la zoro kafa de legend kim dure kama ay kala tar tara ay awe prikia el bakin marien kafa de legend ala bar go ofi mere ina isha fa tuna
0: gay
1: zoro bol ma hayero mata sora arginena da ala kunchan dur tawat
0: gela na
1: madrid sare balbare sare walay kontinu doro daude shiba ma masala be mas kawe yishin
0: ayo shi murno do kwana ka kwa dawo bakta ma be fc portland shi engal zona surna shi sudin sana ma
1: ah ngala do palan ala nala ay rekodum nala ar kodum yikenya awo
0: adopting donza
1: a dalen gado hazard tare tantina nan dira sha kurena awan dira yan ari afri pere rambura afarro wala
0: ngai
1: wana kadro sai kur nala ante nala ar kalakti na walja ta bobi hinde samla ta godun ke chan godun tau
0: ngai
1: de falna kadro andiro kurban barre zo faira ndo yana riyo soko nande ar kolte de
0: rawe
1: ay fari mai taro da wandi nar kolte
0: ngela
1: awda andira ka gara wandi
0: ngela nya nya karta doktor wana nya wasko nya lokto magono faras kam drabo tro kranto nda karapka nda amunga wana kanta Manchester size go Manchester marar doni hazana nda herikena da kudai mal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Diola Shafan Timba, Waltine Moscow from the

0: ገላ ዘሮ ተመግና ከኑ ክረ ተመግና ፈለ ያዴ ገና ይሮን እንዲያ ኩርኖ ዘና ሮኳ የፍረስ ከምዶ ደኬል ሼ ፋቶን ዳራሰን እንዳ ክርኛ ናከራ ክረንቱ ሳናዶ ጉልትና ማላን ሳና አላን ተነሶ ለማዶኒ ጋው ቢካ ዶን በክቲማር ቦሮዋ ቸዝና አውቢ እንገማግና ዝናን ግሌ እንቱሶ ክላይን ከሰራ ኩራ ደማ እንዱ አላማረም ለማዶኒ ሺ ጎረም ጉልትና ማዳ ጎዛና ኩራ ደማ ጎትሩ ካረንዛና ተነሶ ጋስካዶን ሺ ፕሪሚየር ሊግ ያለ ወቶማ ኳይ ካርካዶን አርሰናል ያ ሺ ማንቸስተር ዶ ሲቲ ጉልትና ማዳ ኳይ አላማ ሺ ከምባርሞ ወፊላ ያሮ ለዘና ካሽሮ አዴ ሶንዝሩ ሺ ካርካዶን ጉልትና ማ ካርካ ሺ አርሰናል ያ ዴ ናዶን ሺ ማ ቡሮ አወሎ ሺ ሁሊ ፈልፈል አላማ ና ፊቸር ሎኮ ላሪን ያ ዘንተና ናዶን ሺ ካርካዶን ማንቸስተር ሲቲ ጉልትና ማ ሺ አይ ሁሊ ፊቸር ሎኮ ቶሊና ዘንተና ናዶኒ ንምገደ ዶኒ ሺ ውሊ እንዲ ጉልትና ማደ እንዲ ከተንዛም ቤጂ ናሻዶ ሺ ጎረም ዶ ጋስካ ፕሪሚየ አዳ ጎታን ጋሽብተ ናካሽሩ ኩሩ አደማ ጋው ዶኒ ቢስኪያዶ ጉልትና ማደ ቢስኪ ፈልፈል አላማና ፊያክን ልቆትሉ ያበክተና ናዶኒ አንዴ ንምኛዶያ ቢስኪ ክላፎና ፈልፈላ ሷ ኮዚኝ ገብስ ኩሩ ዳጂ ናዶኒ ሺ ቴዎዶኒ ጋስካ ፕሪሚየ አላን ኳ ቺታዶ ውኛ ሺ ካራፕካዶኒ ውልፍ ያር ሺ ቦርማን ባከምትና ለዝና ናዶኒ ሺ ሶሮ ጋስካ ፕሪሚየር ላን ባ ከምንዲ ያላን ባ ሱሉና ናዶኒ አውዶን ሾር ሊጌሽን ጉልዘ ማዶ ባ ለዝና ሀታ ሺ ካራፕካዶኒ ቦልኒ ኩንቴን ዳጂ ዳይ ናዶኒ ከማ ለማርዳ ትሩቱና አር ናዶኒ ሺ ካራፕካ ወሳሜ ሺ ከማሮ ጀጅን አላማና ተማንዘ ቢስኬቶኒ ሺ ደሪያር ቦክስ ወኔ ማሬ ሺ ከነሰረ ሶንዶ አማሮኒ ፉንዚ አላማና ሺ ካራፕካዶኒ ቶትና ሆስ ቦይሶ ኩሩአዴ ማ ካራፕካዶኒ ሺ ሺ ካራፕካዶኒ ቶትና ሆስ ቦይ አዴ ወኔ ማሬ ተልዙ አውቢ ቢስኬሽ ማላ ከነሰረ ሶዲኖ ወልዱ ዶ ሺ ከነሰረ ዳቾ ዶማ ሺ ሶንዶ ቢስኬዶኒ ፕሪሚየር ላን ቻይዴ ሽንዝ ኩያ ዳቲያ ሺ ተማንዛ ሀዘና ዳጂ ኩሩ ካራፕካዶኒ ሺ ቶትና ሜክላንዚ ያይ ሺ አድ ሺ ማውዶኒ ሺ ፉሮስ ክናው ናዶኒ አከዳ ሶዶ ትዲያ ሺ ሶዶ ሽንዝ ኩዬ ዳጅኔ አድ ሺ ማና ሻዶ ጋስካዶ ፕሪሚየር ሊከድን ክላይን ካሸሮይ ዳጂ ኩሩ ና ኳይ ሺ ስሮ ጋስካ ቢስኬ ጉልትና ማደን አላማ ሺ ጋስካ ዶኒ ለድር ኢታሊሮ ለኛ ሺ አይ አዋላ አከሳም ጋ ኩራዴማ ካዚ ያላ ፈላ ኢንዲያ ቤጂ ተነሶ ናሻዶኒ አማዶኒ ሺ ጋስካዶኒ ሽሮ ዩሮፒያን ኦብ ዩኤፋ ቻምፒየንስ ሊግ ውቲማዳ ሎዳ ኩራዴማ አማዶኒ ሺ ሊጌሽን ጉልትና ማዶ ሌቻይ ናዶኒ ሺ ካራፕካ ኢንተር ሚላን ያር ሺ ማክላው ናዶኒ ወሊንዘ ፒስኩል ኳራከና ናዶኒ ሺ ካራፕካ ኢንተር ሚላን አዴ ባሶንዱ ተሬሮ ሺ ጎረምዶኒ ጋስካዶን ለር ኢታሊያን በክቲ ማሽሮ ሲሪያ ጉልቲ ማዳ ጎዘና ዳጂንጋውንዘን ካራፕካዶን ናፖሊ ሺ አይ አላማ ሁሊ አው ፎይን ጉልትና ማር ፓልፓሌ ፊትሉ ሎኮ ያከኔ ያዘንትና ሺማከን እንዲሚዮ ዳጂ ኩሩ ካራፕካዶን ኤሲ ሚላን ሺ ከራ ሁሊ ፓልፓሌ ፊትሉ ያዘንትና ዳጂ ኩሩ ካራፕካዶን ሺ ኤኤስ ሮማ ሺ አይ ሁሊ ፓልፓሌ ፊትሉ ያዘንትና ዳጂ ኤሲ ሚላን ና ሺ ካራፕካ ጉልትና ማ ሮማ ማር ሴንዲማ ኤሲ ሚላን ከኒያ ከሜን ዳጂ ኩሩ ካራፕካ ሮማ ከንዲዮሜን ሰንዲያ ሰማሶ ሁሊንዛ አው ፎይንዛ ፓል ናዶኒ ሰይ ሰማ ፎይንዶ ፊቱሉ ፊቱሉ ራዘንትና ዳጂ አቲየ ስኩ ኳያ ናዶኒ ነንከም ዶኒ ጋስካ ጉልትና ማ ቸምፒዮን ሊግ ያሬሮ ሎዌ ተወዳ ሶንዳይ አዴ ስኩ እንካወንዛን ተነሶ ካራፕካ ዶኒ ኮሞይማ ሺ ቦሊንሰሮ ሺ ጋስካ ሲሪያሎ ሺ ሶንድርብትናይ እንካውን ዛዛይ ናዶኒ ሺ ወሊንዘ ፊራክሎ ኮ ስኩና ሀታ ካራፕካዶን ጁቬንቱስ ሺ አይ ቡሮና ሺ ስሩ አማ ዲዮ ኮምቴናማ ጋስካ ቻምፒዮን ኮ ስሉን ልምቢየ ጅሮ ዳጂ ቢስኬንጋ ዋያላ ሺ ከነተር ባሰና ሰውን ሻቱቱሉ ሺ ኢሱ ውሊ ፒስኩ ስኩናልን ክን አራክሜ ስዳ ነው ዳጂ ኩሩ ጋስካ ሽማላ ውቲያ ቢስኬ ፈል ጉሎን ጋብሱ ቢስኬዶኒ ሺ ሲሪያ አላን ናዶኒ ሺ ካራፕካ ኤስ ሚላን ሼ ቢስኬንዝ ፉ ያላን አላማና ሼ ቢስኬዳ ዙ አው ሱሞ ፍሬ አይቶ እንዲያ ጋስካ ጉልትና ወ ቻምፒዮን ሊግ ያለ ሎዋ ሶንዲን ኩሩ ሺ ጋስካ ካራፕካዶን ሺ ሮማ ጉልትና ማለት ሺ አይ awala kai sam ga shi siriaro sondu shin zukui au bin sondu shi gaska champion ko tana madero shi lo waso din na doni karakwai ni kultana ma AC Milan na Roma makan ya kam ya kan diomi ala dun za aro na bikefu ya ala furso shi kana tar basado hata karabka Juventus kal au komo de kal dun za ya biske zuya na za kultana ma ada moy alama mbiji yo dai kwae shi biskero siria ya kultana mar kwa ina to inconclusive ya kultin tamurti yankara da jin na doni tewur doni shi gaska kultana mala isha shi karabka mbeji shiro fisa e mbeji shi fis karabka fisa e mar ba shi relegation kultana mala lezina na doni shi karabka shi mar sa alan shi tewur au bi gaska doni siria lo shi tamoido da ikuru kana sarba sa chai de kuma nan da chara wolten da ikuru karabka ne helas verona shi ay sorom beji am don education le danai na doni shi ay wurinzu au fenzu finile kotilona da ji karab ka doni shi cremono sia kurade ma karab ka doni licia sendima biskedo ni shi dare ma alan ndodo pal forsu kana sarba su diaye da ji shuro banatu gaska gultana ma alan shi relegation legend da ji kurunta ar sendima tewra doni gultana ma gana lamar doni shi gaska gultana ma dan gana kaziya ta no gaska doni gultana ma siria ya gultana ma da kurade ma gaska doni premier league doni shi a England ya gultana ma dan da jin da shi alama shi gaska la liga esero one mare lo koti ma one shi ai awala falla india kai saman ga mbiji wa iklan lenye shi teoro gultana ma teoro la liga da lotum wutro teoro la shi la liga e gultana ma den futu ara ta ide karabka doni fc barcelona shi ma kala shi teoro gultana ma den na doni shi karabka shi ma de foin au wuli doni palpale fis ko loko dion ya zantana ngaw doni biske fal gapsen karabka filare loko dion zantana ngaw doni biske fal gapsen koro karabka real madrid te shimo kanin dimio na doni karabka real madrid te ade shi foin au wuli doni fis ko yuklo ya kan zantana karabka doni bia real shi ay firak loko larin zantana koro karabka atlantico madrid shi foin gultana ma ade firak loko larin da zantana shimo kan dimio kurade ma karabka real betis fiu do kotrina zantena na doni shi karabka o kamtena ma barcelona real madrid ta bila real atlantico madrid da real betis da se mata mata agaska doni champion league ya malo ruptano la spainerin da ji karabka celta vigo shi ma kan ara kame o gaska doni europa league ruptin da ji karabka doni getafe she tamata one mare biskan fu yar joma shi so ndo gaska doni chiro uefa champions ultima do shi erupta mbeji daji chidaro isha shi karabka doni real obidio shi broman ba relegation awi nadon isina wado waltena gaska doni la liga kinindi me wado daji karabka mayoka shi ai nadon relegation gultena ma da shi awan karason yayi biskero ni fal klahu na tamata alan wone mare amma fun ziyar afima yayi na laso di ma au karabka doni shi elici amade so ndu biskera zunyor wala ma sai ndi na shi ma da sumo au bin kota imbeji ta no so sha karabka doni jiro na kunten ta ji kranto ar sai ndi ma awa doni shi biskera doni baktin ma au ina doni baktin ma de awa anza kazi yanza da na da lokto ar kalkalin diwol wa manando so da hamnya da na ndi abi kullu la shi gaska kultana ala fadimiya kultana da wa alaikum salam ke lewa sai dai alhamdulillah dufande ndo mana din modu go imbla awnoi rama ino keo ke la bla mai ino keo modu go kores kama la ndia ga mtu ndia naam
1: ke premier league ko premier premier league do komango wajabi school biske Arsenal la Bonley andi
0: ngai
1: wajabi ke Man City andi chama biske are sai ma top do
0: ngai
1: yo do Arsenal le kuma ro league bi shi mu konzin na Bonley shi prefer ga jani ala ko fans ndo league de bumi ma gonon ba tare ni mai da yi angezo shi kino normal
0: shi Arsenal
1: ah
0: ayo kwaya shi bike ta magana shi Arsenal da bike shiro India ya gabso na ya fatina shiro bike rin da au gabso shi Arsenal din
1: biske ndi gabso
0: yo ar mawo da mana yana kuma ro
1: wallia
0: Crystal Palace
1: yo
0: Yo.
1: Yo biske zia cha Crystal Palace galsu. Yo biske volia Crystal Palace asina ladig India biske zawo kuma wadi. Biske Man City Aston Villa dis.
2: Zawo shi Man City dis asina lijowa league di gojin bai.
0: Ngai.
2: Yo shi Aston Villa Arsenal tellono ma nanzuro Liverpool ya ga in Champions League chimbaria.
0: Shi Aston Villa da.
2: Aston Villa da tellono ma.
0: Ayo Liverpool calendar o ya amru o ya solo England.
2: Aro kalakada.
0: Uro kalakada.
2: Okay, yo are dia awa.
0: Shin gairin shi Aston Villa da ba ticket don Champions League ba so dana kamgata.
2: Yawa.
0: Kamgata bi ai bikiro in bakci mar shi lampure ya ba.
2: Ya kuma bike Arsenal da Ball League zauna.
0: Kuro min.
2: Are ro ande baka dun. Dan kuro kace mani kuro dina ya Roman Ball League zauna.
0: Ball ro mar bike na ro ma house ya Aston Villa da.
2: Bike da kamo suwa ya.
0: Yo da are da ma do.
2: Gai nan me bu ne 37 match ko 36 ya baka 36 match bangam da 2 match gabsu da 2 match di league premier league dam ya kusa tindin a wandala bu miro match indi bu miya premier league bu mari yange shekti da
0: sunna yo Allah ngi ya duno da nda da zana wandano numa copy a kuso di oso bokta na ladin a de
2: awo a zana de toto duno numa Allah don so nda
0: gala da yi wuje mare kawama
2: ai kuma biske Syria ya gulu mare Syria da kuma awo azuna da kuma ro biske da sai indi amba chim kura kura in Champions League ko draw box ya so ni bare yo awo azuna da nan mun
0: draw box ya so lin masan mare shi AC Milan ne da shi draw da chondo ya so lin
2: yo AC Milan da shi draw so ndiya so lin tabbas yo kuma biya draw son ni me alum eh AC Milan eh record in har kamun Champions League za su ado draw son da Champions League so limbo ai ange shi kafa ya zon imbo
0: ah don yo kuma audin aja far kuma karab karon shi komai ma biya adma awur ma siraro ruptina da man shi buntuna surunin buro zuktina da kamaro jejin sai dai lusa da shi na ro garo multi na kara
2: yo green yo imbulti ndiri tsira da suliya sai yi furanci gana re ni a wata mamuru ne ni a wata mamuru ne na roka ake ngulimi ai magin yiro ne sai satan mu zurna na da no zana na kado ko zai ga ni
0: yo shi ya fara mi a buron nan ga ina shi kurnotina isu a woro gaskaro ne shi a wa na lar nasara alama europa air isu bag so ndira tiket so na asuna yo da churo ya a shi a wani ma direro chinge shintikia Champions League landa maluki ne dai alama suruna beji
2: ayo awa bikato awa teri heri furu mana duna da fani miya
0: na
2: asuna le bali zona na wenga wonder matako
0: ayo shi awonya shi awonya kanzu ya kardu
2: kanzu kardu da jiren zai asuna le ya ala foundia kana nya nya kuma wa mbebi
0: gala da ala kaule zure gala wenga ras kanya na
2: ayi el kere ni wori sai ayi kara
0: el kare warriors shi a won relegation zone ni kara kuma
2: euro bromangu ngana el kare warriors sa da gamnati di wa ma su sai ro ya africa champions league ko yakin kara ro euro gulluk na ya
0: ar ma we ni ru de a won de wangi de ato we ne mar ai fat ko mo de bro nya tur wa na mar a won we ne mar
2: o ka da fat ke
0: a de skill mso qualification mso sub kata ambe ar ne kur ko do bro
2: fat ko kana kuma waron radio la mana yana da amkura gamnati riya inda ya fanzi inda ya fanzi na yi
0: eh
2: har nan karo elkeni me warriors
0: kuma kuma ngo korla amur we nan do din club la gon malen me sambe ya
2: club wa o club gon na le sen wa kuma bol man ga yi da o gi ya o bol ga jiri locally kar wange makol ngana yana maron ya ci woro ko elkeni warriors waro kin ma ta ko yan ko rikin bai
0: misalo kamla wala rekon min bena misalo timmala diri nguro isana la e gono male ni mala awla sa embenya
2: uren wi a sa ya tidio nga o ere ngo ngele ngara ro kana adri
0: yo ara fera jumba au yo kumara o diri ana mar akke reklami ne jinde mo jumba am ni bu ba ro
2: au azra de au azra de el kerimi mo manya gungo africa champions league sa ya tulu ko ino sa adri ana ro konyin
0: kala da ngala nya karanzana wallahi sai ye kela nira skena doctor magonum adia habo tro doctor kaden modu go indoni pela mainoke karantu foras kam do dekel che faton dara sone da krenya na kara na do ni a sanala ndiro diolwa mara da from nyana ma kurwa de ma nande bonwa soro foras kam shimarin andiro boyendo akuntoro karantu a kamaro one mare biskaroni shi tamata soro ma wade baktino bejima na shima biske doni Premier League ma do ngo kam laado nanda. Assalamu alaikum. Aya diol nya fatimba kurwa ba e kamzo waltana taji loktu gara la gafsana la wone masko fondimia ndia boni mino ko kam gade shi ay diol ndir bale zana taji kuru a sro gas kadoni shi ma wala bakin biskare ngaya baye kuro biskedoni shi karab kadoni arsenal ya karab kadoni ade ma bolle ambeci nada ni biske shi ma de alama saus ku buni ku ya lam baktin ma kurade bariro walti lot kote rolan ma karab kadoni shi afc bona mata kurade ma karab kadoni manchester city sandia sa to loreta do buni alam biske a biske dan kurade ma ngawo do ni biske dan en saus ku minti melo ko na sadia karab kadoni chelsea kurade ma karab kadoni tottenham hotspur da sandia biske dan samaso soro gas kadoni shi premier league ya ma baktin kara tanoso mawo do ni kin fiakan loko tulur ne ma baktin kuru daji biske doni alama imla rafa haru lete ma alama biske doni beji biske doni rafa na doni nangam doni kama bumiya kalakta ma shiro knockout sa ma de dika de karabka Aston Villa kuru wade ma karabka doni Freiburg sandia biske shima wada baksa saos ku bunilan imla rafa ko kamla. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da jimo da ne ma Muhammadu ko ne shi futu shiro koro jima ne.
0: Na'am.
2: Shi din done a ga wanda kan tawaya kai ko zuna nan din done ngurai ro zuna sana. Yan shi wa na ma da shi baya ba na ta shi ko cerin shi baya shi resign ma sana.
0: Gai.
2: Tunda kan tawaya kuro ro nan ku sa aka da kun numro ne ne dai a waya ilaliya dimiya tim ngurai man.
0: Are de kondo bro man.
2: Ayo rekomendente mangura ina wanda matin tro sare ina kadoro ko na zuro da yasa tro shi su alken mi wariya su goza a wuro tarin da da ya wari da yi cikin ro da da fanye
0: yo wur ma sha man sha kuro ne wone mare nguro din ne a goro malala ma arakutulu da la gina zina la sun bi yaro ar ma ta tabo to
2: wallahi na ra kana da koro ra kana da shiro din ma ci mangura yi jiri kama jiri gambaro da ya wala ali a wala so jiri ga da jiri ma koni sa wala so rose din da na la ro tare ko rom da gozu ro ta koro mare koron palma gozu ko kenta ya kai ta salam gana da wannan
0: gaida
2: ida ba wuri da na har madduno za ku zuna ya
0: ila
2: da a da su ne dia ala don ne dia dalke ne wariya zuwa da gaita na lallu yau da ta da ne kama da ka sarrata da kama a bulli a ku kama asna lare ya asna din sun ga ba kai no au a shi kin za da ne premier league ke gojin da goto ya su gana zuna wudiya shi da mare kana wasu losing su din ba ne zu goro ma da gojin
0: ngala da ngala ngala murabbi nyuras kanya na kasadomo daji karantu board don murabbi yana jura wana waya mana da karbtanya kurwade ma Allah ndarem doni fraskam do dekele kwedo kashe ndiro askanya na suro kasaro ndo yandi abo bonu suro fraskam chimade rubtu kurwade ma da nan dia zan detro tabangana fraskam chimade gana ro kurno za gonu artman dia beji daji ngai ma fraskam chimade bulin sarra im lamisa kama mai Allah ndia rubtu ma chaide sa indi kauswelan wote police kamshi male bodin sarra andiro dawr nyane kurwa de manandiro ita gats ngene karanto tsuzu kasar doni injina doni doctor kalkale kone za hapsa andana dia foxnaro ne do lokun da gono police kamara ga kurwa de manandana dia za dinaro doctor kalkale ma haji gaji mai du police kamara dawr ita garkana nan dia police kamaga indara sane da soro liwayan karuno

Nato.

ಮಾಡಿ

Glazo Ahmed M kaka gaudin nemin do ni andei na allan ko to guzunyo don kurnu in kilometer fisku kun da wa felan e feraskram da tamtama feraskram an kare akasu haran kurtu ne so broker won men nan diro na shado aw gwamnati akuru ade makusoya ko wanda ya kawal laida garni ruwa da jikuru ade shado gwamnati na shado kasoya kandawdo dailin mare petinot na made nan diro hore kurnu da yare ma gazo kan bude ta yi kucin gasin notin da shena da gwamnati bandiro urma yana na shado kasu sai da tawadu za ta yi da rason abisu tawadu sta do san do nan tiwa do ma zina rami kun da ko nan jiro diol ba mana ida furmiya do kare kasu yana do so a kazuro andiro bayina ko mana ido andiya fandi kuri usku fal diol fal usku fal diol ara kuri awi kuri la fal audio indilar arak yo kuma ro diol wa ne furum gatan yana da tum kararo na kasar da man na soran diru tuma idan na jami kada kamar awa to de sombeji taman futis teladin kuro ari

0: Zanzu Abubakar Abdusile Mande me la rusoro kaliwa stulu teda zika ruku tanza miza frezi na zi taliwa musko mbani ya sendia gradi abu kame au iso apertu na maso ade suroma uzuna ma ade imzu na kintao me de klimi uri saadu indi filo rakina la nduri asa maranta abu diara me wadiri sendi fideo luskune yandil zaga lizana srobula musa brefu na asikila uba ikirma ya lagri lir na chiri adilan so ade mfutu homde kwa adam gana ya fwe tina ide amarizuna ya kero gomna ti lir na ide katupasandina ma kato siku ta soro butir mtuda kaltua zina na maranta ya ade mama lu maso af dumburo walzina tenaswa nasha lamba ilmu yeso da su difo yan kambati na tenas faro sofu ma na sina na tir me zamzina ma sai kre borno ya lalir na jire ladina Abubakar Lai Suleiman de ba su dure dro lalan she gumati kiya ade ma gumati na jire dro long tuna class ka nan sik zuka duriya maran tayo luko skun gultina da na gudro musko da riwari lan samu tauda china
1: na ushe ka sadro shima Lalure Nigeria la chinya sidi sa yero ishe na kato noso komisyon de da ji kira pamdwe dede er da zina madye shwika ro somno faga suna. Na shafu madu da ji minister jula kandane chide lalure chache da zina ma adi lana. Ngao alana Muhammad Musama yunye andero fude da ji la maradu kazina lani taga sinda kanyo.
2: Somno za daya nziri da ji ana shashima madye na kil sari duza da ji ambula ya maso chifo la sono kila doni da ji lewa kuda idiero kito ni sajedin kila bana kanji mweli sokuru amdo ni kutu ya nala nsenda sonada kila karab kanza doni dede regulizani shimamor doni sulu da ji tiyarisa maso jiliro da ji nediro kuru ngawa adiana amdo ni fita nziri talue siyaza msinada bana tuya fato na urtu na ugerta nado ni fato lini amdo ni nziri tupsa walta ya saya soto tuya adu kunti nkuru nado ni somno kurafoli senda ji amsa kumuna suiza chifo da da futu ya radio ya da warzanora so kushima ma adin cin doni da jiya minista notuna ma adiye kizu amsor bozu kolleci za aturno da jin ti folle sedis kris askra zirtori kriu tsron ba gana idi wono yolla mar adin da jiya taida za awani sande na lan lurti chat ya lo taro sanna ma adin mazo fule taro so mna adiye so ai ma gede ne kadoni fulor doni kuma kre sadis maro nisum da ji kamba kuro amdoni karai mukun balada kudum sulu ya da jamaron zadi samma so ganza wono
1: Lardu doyin daji nishere role nyakan da doyin daji ato na son zirfar di ada da warte suku. Forum falfur tuna shimatso kusuwaro na shadoyin daji karapka dede ya wuzna adiladina. Mkada istana suro di forum adiladina shimatano shadoyin daji larda ayesia. Yama larda doyin daji nmashina surodun lardu doyin chacha lardu doyin nejeya kuntian. Wakili Musa Dabula Nyami Andirobe Sudu, Mustafa Gombo Sherif, Aide Bayenu.
3: Iwa kila lardani Aesia, lardu Nigeria, toge ya lardu chat, kisa somno doni kalamsa sotu adi rurukata. Lala mardoni nzuliwe kuru tia, chabalimi shakuri, duro da jilarda le adi ese, ila mardoni shima amda sotu ti ada da jikurturkana aimage deo, duro la marishma maare, taida ze shabana juno no, ze shima mahali hatabi, shima wakil mardoni karabka marra nilo ya lardu Nigeria di ya hajo.
4: Safe kalpizane, deja lu Nigeria titangaji.
5: Haka u, taagana, kuskuro ngawe ala, lardu Nigeria, daji lamshima ado kulasekana, daji ji lamar amdo alamta shi hoto sal umay saya ko ar zoro mar shi ma da zoro ngala a amdo tupsa walta is ma da la so ti suro al umay ni sana ye kuro la walta da suro amar ta muso jaye da sadina ro
4: ku so antere bo ku so revenu
3: bo daram somna bro ko fun zoro sana da tupsa swalar da nigeria in am kada isa ruptana ay ma gen ro da ji lam shima ma da taida zar da nigeria ba jinu non su ayuba draman ma ashirma da ni chiram lar de klala maran zoro fo inda sun bayan gono
6: ku conviendra
5: jiri hoto ne makai lamar do nirewa kude are lamar do oya uzuni lamar da amdu sadina annan kato nduwa nduwa na soro lamar do nirewa kude are dari shi notutu kila lamar alilan awo gade gade amso kanna kida janna ko sho
3: samno do ni amda buro kufun zurtin tun da sana maso sa tupsa sola ya to to zai made kawo ya kuro ne jinno no da yi jisa klan za sakma are sai yi fikirin za ilmu za sa ofalten no kol zo kan da do ni amso sote lardan za ya do no sakin wada
1: Lude Nigeria la karaye da jil Nigeria ya malaru don shinya sai ya daji kadur muku a sakin kla kla kana shakin da ne daji lamar rapeta uzna de lana yo kla kla kuma mari sai ya gultu mai ma na shari da rapka don daji ko kop lamboti ne ade ladin sai ya tude daji fetin shakin da ne tire ada kurai ma futu don kun ga so na shari da daji marada uzna mara daji sai din sai ya gultu mai ma kla kla don sina ma da sai ya tai da zu daji na kla futu don daji sai ya da petire allan feda tana na dan sanu ina finilarin na kuncenna hawa mama da numa banda sudu safa gombe sharif ile bayannu

I'm gonna take it.

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Harami karantunde. Uso andia karantar. Kama mai Allah andia sutuna suru fraskam de tamtam ma fraskam donen nyari ati mai. Karantuma daji ada taide ma uson. Nanduru fraskam ada ta naso ita gatina karasa udone tilamde ka nyarame da hapta yalan. Karantunde daji andia gawino olono maam. Kusota andi martawa donye sandi rapte na kashuru. Kantuli ya daji mau kozna iladin tanaso nendiro fraska mshumada itagat kiyana na sha doni majira maranti malaka challa model sukula daji lukti hanza sidi fraska mshumada tamonye yi. Kantuli ya so daji andi ya tuturo gayo fraska mshumada goyo kwenye. Na doni sandi majira maranti roko fraska mshumada itagat kiyana Madu Sandima, ya Fatima Abakalli Adima Mariam Babagana, Aliya Adima Amina Zanna Aliya Kur Adima, Fatima Zanna Umarra Kur Adima, Rukonde Lambeji Malumde, Abubakar Goni Shima Andoro Nyarinzu Ita Gasu, Kruntundeso Hudaji Andia Turuturo Gayo Fraskam Shumada, Goyo Konyen, Naduni Andoro Titiminzu Kala Ashi Tajirwaduni Aman Buyelan, Klewan Adia Karansano.
1: Onde nyarishuma are sun daba kainso dimiso to aja swa senyero kararo suturi ngawola suturiya sukunyain akaido dai kayar collector kashaya kain faldi kutura alayla ye gairo waldina akaide sakin zambe zai karewa dai zaufan zai kai de chamboya ya de tin dai ya kai de telerol dai tarakiri kuma liman mare chamkiri kama zai ngacciacin champion da ngacciacin akai da sarari ce wannan a shekar mai kaman da kutura alai kusin dilai so ndo adama suka sambe din harshen lororo da akai ta daga na kai shiru champion sai da wurazu dai ce wannan kai ya gare duri da sama kinzana sun yaro lezaya wurajin so a she lezaya suron tara kai wal wajaba kaudi aka zira falba kaudi aka zira she wurajin daurin aka yi biya tara kai ne falma ba ruya da ganya ba ro ya so ne shirhu ro kazu kallale zai na wani rashi biya kusin dilai da wazana gaura kamte shirhu biya ne jin a she shi kusin dilai no zai shiro cham kiri sar sar na har gason dai akai ne jin dai kuma daba ma dai ni ro ni biya ri ni mai lene su ko ja shiru zu leje leje a shi ne zo bom ja kai na gare kaman su surya dai tara kan yi akai do follo kaman zu dai kausu dawo sha kafiala tara kan yi kuma yanzu nuna ma dai wujin dai selam su tuluna kausu fanjin dai shi ar ya wona kusin a wulaye dai amma da so sun yaye wuri aman bukin ba dai kalam zurkin mareyo kalam zurci tulo ya sha dan yayi kusin a wulaye gare yarere ce wono dirtija bulan zalarin kanya amma gare so da lezu fatu amaro ci daja tara kan yi lafur su diya gojiya karan da zuri akai do follo bultu kana sha zuksu ci bulaye ngaw bulaye isuna kai kai da ya ci wannan ko azin gai sun bultuna kai de shi tur mariya nan baron zuro kai de sarara mar sunna lezu na buriya mar su mun gara zin alajin de bultu ya cura ha wao nya karama mamaro mai de nya ayi nya bularo su do su duzu kolora kararo gota cholo dai karala le dab suta zuru kala zuru bin gamzu kala da sare na baram ji taptala kwanzu na gade da girzu gozu le wana wazuna kai malum wane kai bawa ne imda yanzu sha kwanzu na koloma da cham kiri sare sare na mare sharuye baro yaruye akai da chik baram le ada kala kola da kai wane ne yanzu kwanzu na kolo da awla so sai goza chari zuru ngai saka da shari'a ashe ku sai dira kakke ma shi ma da zuru kakke ma a can mar kiriyar can masu yana har sun amma da zu da kuru kushe bultu isu dawo bulan ne sha zuri le wono kanu sai guzana kati kam zuin amma da bumiya da yanzu yana manan za ari ma wanda da yi duri dare da je nyari rodiko da ai suron asuzar da isa yakoro
0: gila masha Allah malmbor wanda ne ta yi yanzu nyari mushuma da ilmu to asuron lan kuru darasin beji sau do ne a waka da kala a mannen suron landrasa gonyana amma na kawo do andro bayan kanam daga na min nom majiran didi andro bayan na sadin ai darasu rogoza kala nyari shima a delan nun da andro bayan na badjin ngila ya mina
2: kanyi de sidilasa shock champion so mama dai sa kwalji ne tana da suron zarman shiro batio ba dai ko ashe puro le ne ashe so amon zu so su dai kala an zu kollara
0: ngila ndo andro bayan na sirai kila shima delan Maria, ai dressur gonu.
3: She aman ka majola, she leola aman zujosha.
0: Yo kurma aman kama me budu. Dau majara ama men. Haungla ma?
3: Kut.
0: Anan ka kut dulo.
3: Kurma aman share bukya. Isto sai rabu da sai dokuwang sai. No ni ya ashe. Wani wani gaida aman kama boma. Da Allah sai duk sai sawang sai.
0: Ni yang sai kutura fa ni?
3: Kutura fa.
0: Anan ka?
3: Bia motiba eske a tilo elon nam ngana kaido patoro chada en lend kutu ama buron ma ande sama so chinya lende pella ma gotu yelen yandu so panza panza rogai
0: ngela zuru ya Maryam ya fatia down dan duan dro bai na hazi
4: wane ama kama mu bune kuma misallo ya fatima cha ya amina sawado ya amina ki alanzun nan karo tira akai awon za sadin do kuma misal shur awla kutula ya fatima amina rosudia amina ngongo ingai ura aw kutu di magul jimbaro le zukam gade ro hulzin ngongo wane ngai ngai al ura aw ngai ngai chudo shin hulzin do kutu chasho klashin zela ngunjin ad amanzu zuna kuru imno jashe kujuro panjimba
0: ngila masha Allah kuntunde so tumangana ne de tamtam doni a shi nyarishima ade ya gonwaro kuntunde daji ade majara maranti mala kachalla model sukulle rokofras kamshima da ita gati daji harabi kuntunde kaudofras kamshima da goye konyen no lenye flend ada kirnya isha sana kan indimiro goye konyen.

0: angle masha Allah harami kruntunde tumangana hande tamtam done fly shima adia gonwaro kruntunde fraskom done nyarya time krinyana karai nasha done a roko majura maranti malaka challa model school qur'adema tanaso malam Abubakar Gwanishima andiro nyarinzu zutina kara kuru adima alabara skuro sandi majuradi andiro bayana sadina kashuru suru faska mshima adilan. Karuntundi dajilingi sana kan indimi adakirinye isha nandi rubtu in suru faska mshima adiro. Ngala harami karuntundi klewan andia karansano.
1: Down dolan awala bronno nungu yudo karma suru nyari shima adia hata suru lan trawa mbejwa. Nye Fatima?
2: Malam mereka mahu serang budana atau kena ini, awak nunggu ini bi. Masa kain tu cuma nak telurono ni si asungai.
1: Anggo dia telurono at Eiffel.
3: Gelang pas principal ya malam afati. Oh ni telur tiar, tin tarat cuma lah. Ya de nuskun zafir tiar, dari kami ayer telurono nunggu zain. Dari daba dia ronan karo, dari telurono nunggu zain. Angai na daba ayer konu sendo. Ama shide aida kanji mulinan karo telerono guzai
1: ngala ban bor wonde da shikir ma lamar done tilam kan yara mi adi au kada gozna lejin yo anas kun zure walzna de ngai bulti de ganala kutu de suka kan ruwe ga yace kuma telerono de bulti yo wiye na shashi ma adilan majura ndida korokin shikir ma sofra kam shima adilan Buris na din kam do langa te awodo ne buri e defanse na ngila Fatima
4: aw buris na din no na na jiri fea so rose and champs so senso isa so do na din saladin so
1: shima buri rogonu mal ade na
3: ade na bi ade ba rote a shoro buri gutin kara sun ye do shoro buri gutin bawo a bi na do tono so gargarala ayun diriza kazana kalila diriza kalada ayun diriza kalada na do no waja faraksa sunyaro zuzu yoksa na do kinda ramza shoro buri gutin koru buri da karaye ne woni salan plata so le za buri gina zai bila adin ce zai bila turo ko zai kursuru bila ne be ko kure ngo lai jiri arman buri da idin sinana ruwa ya buri zam am yarwa so kara penza buri ka jirja le za penza ngatsaya sauri shoro bila ya sham kuri salarin daji ko a dai awgo da yiri fulaso ya sai da salin sobe ari arman shi buri do
1: yo suro nyari shi ma adelan tulam de kan yaran da habta elan sukin yayin suna malume gal tefanu wa ngila malum nyin mar walti yen
3: ngila
1: sukin yayin tuna awla ga de shiro mutun man bejwa sukin yayin atin
3: agri kra ha rearin so ga dai ne ah rearin de da da ba so goda na laru yarum sai da yikumbu yim ya kararim cizen sai rukumbu ari yimin da cizen arba ya karara do fatula ne ai biya kuyi sanana na sarai kuma yari ai sai rukumbu yimin nan za fara min ji yimin na bale ronuma arba yi jiste bi no jiste da no da ba yo shoro jikunyo go zai ah
1: ngila trawa
4: trawa abu maro aw so jikunyo sanara ma ma pande mbanya kullum su de rukin ai sukin ma pande ngila ro imbe kanye imbe ro kuma maro ma biya sai ga kana sero njila kumbula banyi ba ya jiri sai ai kine yake kaulenum kumbuso ismi ne mara ismi har ba man jirsa sana har awodu ma tambar za
1: ngila ya mina skrinira yero surfas kam ne a nyariyati mai allan abkada andro bayanna ha mai landar da jiran mu malum da andro kasar ne faskam shi ma da zaniya lokaci hanza su na da suka futuiro majira aman za su waro sai ro shawriya ha min na shado ne sande da lamta tulum da ne kan yara mai ada hafta ilan na shado ne sande amza kuraro fatta ilan
3: chaban galatre chirande tulum guturiye chirande kuru chai baro faskara wallan da wuke duri kan da fato ida maranta gare da samman so dai tilam dire ciske yau burzum am ne kurayar ciske yau a wada da abuya karaula so nyari laso mana mana zai kab kurai kwanya ai guzurun gilar ko koreu tilam dire da yesa yau kuru dai chaman a wal kanuri sai gizan am kurai guzai fanyen ala nyuro tara ci yambu miyae kam masa sabana mare barazu nyuro faida ji a daina ala rastiniyar kin indi min zire mayro walli miyae daji awoma kamsor herdimin ma daina ala rastiniyar kin ya kimin zire daji malum kuraro wallum nya malum la bozan yae aya awa kamande nyuro itarno zunarin shilan ala rini miya daina kuru belar tembumia dia mna belar cilarum atau her belar pandemia awan belar dia daji daya alar askernya ada wanda awar ngelaro hangir ganayo kuru tu nusu kama nyari dia kala amanirin wanti ke cai baru durida kanu yande gare da ya ande so andero kurao so diwo sana sasamuna daji am andero gana wada funta samida samasor kawe kurao kode shi amande shariyo kumande newyanzuma samma aman salivin kuro aman riwori awro dina sasay sheba tono so am dono daji nazada la maza iso ala so ada samaso huwa soro aw amso soro temarana de shima filang aman soriu karu dan aman yori berola kaman de sai baraji rujina layan tenunga keji da fandien dai ala talambiya hapsu ala dulinde soro baraji su askerinya ra fato radio darasoni
0: ngla tumangana karuntun de soi sande tamtam done fraskam shima dia gozen qur'ade mata naso ya so awaso lu sande ndlamta dulinza soro talambde kan yar mai da sande saklin sau done fulan sande kinngan za so da ngla telan clan ngla masha Allah walta ne ro uso uso uso gulyana majira maranti malaka challa mole su kun
4: uso la re
0: masha Allah ngila harami kruntu nde tumailan beji nde tamtam a nyari chima adia gonwaro kruntu nde so lenye fly ada krnye ishia nde rubtu yin surofras kam chima dia lan futuiro darasa go kuro adema a shi ayin tajruwa doni aman kamame kumbuelan klan andia krasano

0: ngala masha Allah haramikun tunde tumangana ne de tamtam dane fly dan auta ya da gonwaro kuntunde so raji rubtu no nan de surface kamishma de lan bobono futuiro nan de darasa go kur adema a inji tajruwa doni aman kama me kambuyelan de waldo bono de shima kuri la kuri for audio indi kuri la araska de lan andia fanduin lalao ma kuri usko fal diaw lar fal usko fal diaw arask kuri lan andia fanduin kuntunde so first kram done nyariya timi akranuin na karam hundara son ya lagdi lar Nigeria ilan kuri adima rako first kram shuma ada ita katie majora maranti mala kachala model school adima tanaso malam di malam abakar goni shuma andiro nyarin zi tamtama ilmutuwa andiro zuto. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam ya ina rutu.
0: Kiyas lady.
1: Alhamdulillah inda ka fara da kawo da.
0: Alhamdulillah. Nduma na jin. Ade ita wada. Dila Muhammad Sulimi. Ngodiya. To na so ro koma jirada. First come shima da ita gaci.
1: Ade ma wani gawo da na re.
0: Look to sidi ade de.
1: Ade de zo ma rangala salama jirade. Eh kan da ofan tin dia sudah dai kurun ilmu ah wotin kurun nya ya kan ofan ban ya ofan tin dai ari man chaman aw chama re tin wot tin dai sai da re tin za fa yana awdo no ilmu tuwa din da kurun dena angan nam to do chama
0: ade
1: dai ari so le zana ala chaman de awdo no fa yana re angan de to ro le tin ya kin na wot mar wol tu
0: amin amin
1: tumo ngai karu yan bawo ko tiri mara awu tumo karu yan kirin tiri
0: kuma shima foto asutin no
1: yo are are kuma awu shima da fantin leo
0: ngala
1: ala kuma da ilar leo ngala ngwa kerwa
0: amin amin amin ngala yoro askarin gina Muhammad Tiblimi kuntun dai sai sai masha Allah kuntun dai so daji dol dubo ne shima kuri uskufal dolar fal uskufal dio arask kuri lan andia fanduin lalao ma kuri lar kuri fal audio indi kuri lar arask diolan andia fanduin. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam darbdo
0: darbta klewa
2: ina san da ke dalla kasal
0: alhamdulillah masha Allah
2: ma sha Allah au nyari ta mota aje zara mana ji mure ke ke
0: ginda ya jazara
2: ma sha Allah we kai kun don da rzo maron gala shin duri soro nan zan jiri nyari jiri yar kiti me jiri yar so kulturu sai da zama faida
0: ina
2: ga nan sun aman gozu cijin roshi aman bi afisoi alamana soro soro kandara melan nilewa da shi ma afisoi da shi lamarra kiran ganin ron gila to ta nero kulturu am ni ba aman ma tare aman na gulfe da su tana ba
0: don
2: ma aman da shi ai ko su le zuna
0: adi
2: am har aman mara wal jawo di dina ga sana san magare soro run kun do tun zu bawo
0: gila
2: da ala kaman da duk sai kuma karu ya lampan za kurwan da fato da ga nan nan da soro aman da kiriyan da kuma faida
0: gila soro masha Allah gila askarin yana yi ruhiya jazara kuntunde kuntumande sai sai glazoro harami kuntunde dwoldo bonu inde shima kuri lar kuri fal audio indi kuri lar arask diolan andia fanduin first kam doni nyariya time kranuina karaw darason mitafs kunuta uwalan. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Wa alaikum salam.
0: Kon hello
1: wa namaste
0: kon de